0: alam. Tumot ka na mas minagal yung kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

Mga kaulagon, it's 33 minutes after 1 o'clock in the afternoon. And you're still with me, Ate Maymay, on Oragon sa hapon. Dito lang yan sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Yes naman, that's Morissette singing Akin Ka Na Lang. Wala sa tono. sorry na. Grabe no, talaga namang ito yung kantang damang-dama mo kahit listener ka lang. Diba? Yung mga tipong taimtim na hiling ng pusong nagmamahal. Pero minsan, kahit anong gusto nating mangyari, hindi palagi na tayo ang pipiliin, mga kauragon. Ikaw ba, Ate Weng, saan ka ba? Doon ka ba sa taong mahal ka o taong mahal mo? Diba? Ayan, minsan mahirap. Kung ano. Anyways, oy, speaking of mainit na pagmamahal. Ayan, napakainit din po sa labas, mga kauragon. Kaya nako, sa tindi pa naman ng sikat ng araw sa labas. Alam mo yung kahit sobrang fresh ka, naligo ka ng 30 minutes to 1 hour. Paglabas mo pala ng banyo, nako, super pawis ka na naman. Diba? Ramdam nyo ba ako, mga kauragon? O, kaya kanina agad-agad tutok sa electric fan kasi wala kaming aircon eh. Baka may gusto mag-donate. Tapos pag nasa labas ka naman ng bahay, parang pwede ka na magprito ng itlog sa kalsada. Kaya naman, ano ba ang mga pampalamig tips sa inyo ni Ate Maymay? Ayan, unang-una, mga kauragon, make sure, ha? Siguraduhin nyo lang na may bit-bit kang tubig saan ka man magpunta. Unang-una, mga kauragon, siguro naman, no, may mga tumbler na ang bawat person. O kahit bottled water, no? Kasi sobrang mahal po ng tubig sa labas. Imagine, for 15 pesos, pwede ka nang mauho ka agad after ng isang bottle ulit. Kaya para mas makatipid at hindi ka mauhaw, magbaon na lang. Kung nasa bahay ka naman, mga kauragon, at kung electric fan lang ang karamay mo, subukan mo nga maglagay ng isang mangkok na yelo, tapos itapat mo sa iyo. 'Di ba? Parang na para ka lang nasa Baguio. 'Di ba? Anyways, ang bottom line lang naman dito ay alagaan po natin ang ating kalusugan. Nako, dahil bawal magkasakit sa panahon na ito. Kaya ako, tanghaling tapat, nakasuksok na tulo sa may radio booth. Ta aircon digde. Anyways, mga kaurago, let's move forward to our next song. Ito naman yung mga kanta na para sa mga pusong nagpapalaya. My Rose, take it away with this song, Pusong Lito, only here on 90.7 Oragon.

0: Philippine Standard Time. It's 1:40 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
2: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

10 minutes before 2 o'clock in the afternoon. Yes, mga kauragon. Yan yung ano eh, yung tanong, di ba? Every heart has asked that question. Tell me, ha? That side eh, mga kauragon. Pero alam nyo, some things talaga are meant to become just beautiful memories, pero hindi pang habang buhay. Diba? Ganun. Pero yung mga listeners natin ay panghabang buhay. Sabi dito, good PM po, magandang Ate Maymay. Ay! Ano ba yan? Baka sabihin nila tunay, ah. Shout out ko all staff of Radyo Oragon, especially sa mga mahal ko, mga gandang dilag. Ate Maymay and DJ Lady L. Happy Thursday po! Ingat po lagi, brown out po kahapon. Di ako nakabati, lobot cellphone ko. Ayan. Thank you so much, Mami GL ng Daraga Albay. Talaga sa Mami GL talaga. Ayaw talaga paawat eh. Alright, of course, to our listeners out there, ayan si Maisema, Octavo Family, Makinyana, Golondrina, Aseliero, and Bahamundi Family. Thank you so much sa pagtutok. At syempre, eto, kanina I was talking about how are we going to ease our ano hotness. mali. Paano ba natin kumbaga mapapanatili na fresh tayo o kaya hindi mainitan sa mga panahon na ito. May nag-text dito sa ating text line. Ang masiram na inumon DJ Maymay, malipot na red horse. Yan, tamang-tama yan. Maisa mainit na panahon. Diyos ka Lord. Alright, Oragon. Pwede na po kayong tumawag sa ating mga hotline. Who wants? Sa mga taong gustong sumali sa ating Atami Sardines promo. Ayan, all you have to do is say Atami ng mahabang-mahaba and you will be having a chance to win. Limpak, ano ba? Ano ba sa writer? Limpak, hindi pa din limpak-limpak kasi pampera yun eh. Tumpok-tumpok na lang. tumpok na sardinas. Of course, from our sponsor, the Universal Canning Incorporated. Sila po ang maker of family brand sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, and Atami Sardines. Kaya yan ha, dapat before ako matapos sa aking programa, ay may mga callers na tayo. Kagaya nito, tumatawag na, wait lang ha, napin ko lang yung ating saksakan.

0: Ayan. Hindi ko mahanap. Alright. Saglit lang. Ilaloud speak ko na lang. Okay. Hello?
1: Hello?
0: Wait lang ah. Hello?
1: Hello?
0: Rinig ba? Ah, wait lang. Eto na. Ilalagay ko na yung ating saksakan. Alright. Hello?
1: Hello?
0: Yan. Sino po sila?
1: Annie.
0: Taga saan si Annie?
1: Banyadero relocation.
0: Ay, si Amy.
1: Annelyn.
0: Ah, Annelyn. Okay. Sige, ibuga mo na, dear.
1: Okay na?
0: Yes, go.
1: Okay. Atami.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1

0: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Alert.
1: Po si Rizal Barbecho ng Bahakay Albay, yung anak ko, ang na-diagnose po siya for dengue. Pababa po ng pababa yung platelet niya. And then, Ma'am Means gave this Means juice. Pinapainom lang po siya 3 times a day. Ang laking tulong po kasi from 99 na platelet niya, tumaas siya ng 151. 2 days ko po lang siya pinainom. So, Ma'am Means, thank you po. Laking tulong po ng Means juice para sa aking anak. Sana madami po kayo matulungan.
2: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
3: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon Sahab.

Your clock says it's 34 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And we just played Kaba of Miss Tutsi Guevara. Ayan, ito yung ano, yung pakiramdam when someone flatters you. Pero ako mga kauragon, kinakabahan ako kapag may nauuna sa akin sa CR pag umaga. yun lang yung kinakabahan ko. Oo, kasi ako kasi kapag morning talaga mga kauragon, I have my routine. Kayo ba? Ganon din ba kayo? Tapos yung kapatid nyo, sobrang takal pa sa CR. Anyways, gusto ko munang batiin ang mga walang kaba. Ayan. Ang mga walang kaba ngayong hapon na ito. Of course, ayan, nakatutok sa akin ang aking tropa, si Sir Glenn Leonardo. Ito pala mga kauragon ay ang ano, ang pinakamahusay sumayaw na Navy na nakilala ko. Galing ah. Galing siya matcha pre ah. Anyways, bukod kay Sir Glenn Linado ay nakatutok din po sa atin ang tropa ng mga taga CMOU Southern Luzon ng Navforsol. Alright, at syempre uy, hindi ko na ano, nababati yung mga tropa ko dyan sa may Alcala. Ano yan tawag dyan? Yung mga paradahan ng tricycle. Mga manong drivers on the road natin na patuloy pa rin pong kumakayod. Oo, mainit, madulas o malamig man. Madulas ang kalsada. Siyempre, di ba? Uulan pag ano, paghapon. Anyways, mga kauragon, sa mga gusto pong sumali sa ating Atami Sardines promo, tawag lang po kayo, ano? Again, 0961 355-6393. Ayan na. Ang Atami po ano ay produkto ng Universal Culinary Incorporated, maker of family brand sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, and Atami Sardines. Alright. Oy, samahan niyo ako hanggang 3 PM. Walang ano ha, walang maglilipat. Eto muna, para naman kiligin kayong lahat, I'll be playing a song from Jaya, Dahil Tanging Ikaw, right here on 90.7, Uragoen.

0: Tay, mga patatak na po ako ngunya na summer. Aunoy, di pa kasibot. Eh tay, soltero na mag ako. Ay Junior, next year na. Magsabay na lang kita.
1: Basta Bicolano o Ragun.
2: Tuhod, siko, baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Your perfect music choice.
8: Oh no.
7: All coming up.
9: Oh yeah.
7: Right here.
8: Really?
7: Right now.
9: Oh yeah.
7: On Uragun sa Hapon.

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano, Urakon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: dyan. Tao ba yan?
1: Oo, oo.
0: Kulot ba siya?
1: Hindi, hindi.
0: Mataba ba siya?
1: Pwede, pwede.
0: Guwapo ba siya?
1: Oo, oo.
0: Ah, si Rod Rabbit yan.
2: Tinatanong pa ba yan? Kapatid, sakto na ngayong 16 minuto makalipas ang ikatlo na hapon. Alright, magandang lalaki talaga ako. Araw ho ngayon ng Webes na, tama. Uy, unang araw pa lang ng Setyembre, taon 2026. Kumusta kayo dyan? Kayo may nakapag-merienda na ha? Kasi kaysa nag-iisip ka ng kung anumang klaseng merienda ang chichibugin mo. Hari nawa ay huwag mo makaligtaan na ako rin na hindi pa nami-merienda. Baka sakali makasama sa listahan. Oo, sama mo naman ako kapatid. At habang kumakain ka dyan, syempre, jamingan mo muna ako ha. Yep, I have listed down all your favorite tracks until about 5 p.m. today. Just keep a radio, keep those calls coming again. Oragon Express, kasama po si Papa Rod.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May Silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
4: Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: At dahil gusto nyo ring manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
5: Huh?
0: Oo, makipagpahabaan ng Atami! I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1 90.7 Radyo Ura Gun.
6: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
7: I had it all, but I let it slip away.
6: And today,
7: God gave me you.
6: You're on Uragon Express.

0: deserve.
1: Yeah, Big Dawala 90.7 Radio Rangoon Legazpi, the music of Ed Sheeran. That's perfect. Tagad po naman sa atin sa oras na 31 minutes mga libas ang ikatlo ng hapon. Again, magandang hapon po sa ating mga Repa Homes, mga jeepney drivers on the road na humahataw pa rin as usual. Dahil dyan si Papa Oka tsaka si Kuya Onin. Lahat po ng mga kabarangay natin dyan ngayon sa Albay District Public Market, especially sa mga stall owners, si Papa Renan. Tapos na dyan si Manong Joel, si Ate Nerisa, si Nanay Edna, si Ate Bing and Manay Josephine. Maraming salamat po sa inyong tulong as well as walang kasawang magsabay sa akin. From morning till night, Cap of Joe and Janine Danioso.

Exclusively. Right here on Uragun Express.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rango Legazpi Chango Tic Tac. It's really about 4 minutes before we hit alas 4 ho ng hapon. Medyo naguguluhan pa rin naman ako tungkol dito sa naging hatol ng Korte Suprema na sabi binasura na yung po namang petisyon para doon sa pinag-uusapang adjusted voting threshold ni Vice President Sara Duterte. Ngayon ko lang actually ito nabasa personally eh. And talagang sabi niya, binigyang diin ko. At talagang medyo napabuntong hininga ako. Mali naman pala yung interpretasyon ng iba. Eh kung babasahin mo talaga yung buong teksto ng desisyon ng Korte Suprema, wala namang binago ang Korte Suprema. Hindi naman ho yung decision eh hindi naman talaga naka-focus kung baga dapat bang i-uphold or hindi yung naging kautusan ng Senado na instead of yung 16. Di ba gusto ng mga pro Duterte? Aminin na, sabihin nyo na na. Huwag natin magbabatambulahan pa. Yung mga nagsasabing dapat 16 talaga, strictly speaking, yung two-thirds ng 24 senators, dapat daw ay 16. Ang katotohanan niyang kapatid, yung mga nagsasabing 16 talaga dapat. Kasi nga, yun naman talaga ang two-thirds vote eh. Yun ang mga pro Duterte, ayaw nilang makonvict si Sara. Aminin nyo na kasi. Para naman makatakbo siya by 2028, yun lang naman yan. Pinahirapan nyo pa sarili nyo. Huwag nyo na kaming lituhin. Wala ho, hindi ho ganun ang naging desisyon ng Korte Suprema ha. Eh base ho sa aking pag-aanalisa, yung palang naging desisyon ng Korte Suprema, eto basahin ko lang kapatid ha. Ang desisyon ng Korte Suprema ay nakatutok doon ho naman sa rason na lack of legal standing and prematurity. O pag sinasabi Papa Ryan na legal or lack of legal standing, ibig sabihin niya yung mga complainants eh hindi naman apektado ng magiging kumbaga eh desisyon ng korte. Bakit si dating spokesperson ni Digong Duterte, ito si Attorney Vic Rodriguez at yung dalawa pa, apektado ba sila just in case? Parang wala naman yata silang mapapala eh. Yun ang ibig sabihin ng legal standing. Yung prematurity naman, sabi ho ng Korte Suprema, ibig daw sabihin yan, yung tipong wala pa naman, di pa? Hindi pa naman natin alam kung mai-impeach ba o hindi si Sara base doon sa bagong threshold na pinag-uusapan at napag-desisyonan ng Senado doon ho naman sa ongoing na impeachment trial ni BP Sara Duterte. Yun! So ibig sabihin, itong dalawang kumbaga irason, ito ay wala akong kinalaman doon sa kumbaga binabasura ba ng Korte Suprema, kumbaga binabaliwala ba ng Korte Suprema yung kautusan ng majority senators na nagsasabing, wag, hindi pwedeng yung 16 talaga ang sundin natin. Kasi nga, si Marcoleta, si Bato-Bato, at saka itong si Jinggo Estrada, incapable, physically impossible na makaboto. Okay, dapat yung mga capable, eligible, at yung nabibilang lang present during the impeachment trial, dapat sila lang magboboto. Hindi pwede yung absent.

0: Darling, ano ta hanggang sa nunyan? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikaning lotion. Iyon na nga ni, eh ko aram. Iuro aldo man ako nagiinom kan lotion na yan.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Alas 4 na! Oras na para magtaob, taktak, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itaktak ang mga ito upang siguraduhin walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas. Takpan at siguraduhin walang butas ang mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development.
3: J-Mar, Tudo Palalo at

0: 4-packs of Marksi Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
0: Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
7: FM.
6: Radyo Uragun.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legasp. Sakto na hong 12 minuto makalibos ng 4 ng hapon. Second hour set natin magsasama-sama ngayon pong napakamainit. Maalinsang hapon ho ng Thursday, the very first day of October 2026. Kaya nga pala, bago kumakaligtaan kapatid, may promo pala ako. May promo tayo. Yung mga nag-naisong mag-uwi rin ng gift pack mula ho naman sa Universal Canning Incorporated. Ang may gawa ho naman ng Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, and Atami Sardines. O ready-ready na ha. Mamaya-maya na konti kapatid, makipagpahabaan na uli na naman kayo. Makikipagpahabaan na naman uli kayo ha. Pakiready na inyong mga cellphone at tawagan na kumaya-maya sa ating smart 0961-355-6393. At pwede po doon sa mga Globe users, subscribers, 0977-747-0902. Maya-maya lang yan ng konti kapatid. Masyado excited. Kahapon may nanalo na from Anislag Daraga, hindi ko nagkakamali. Baka sakali, I'm looking forward to hearing from people from San Roque, Legazpi, kaya dito sa may bandang Puro, yan sa bandang Binitayan, Daraga. Kasi sabi sa akin ni Papa Oka, marami doon na kaya nakantabay sa atin dyan sa mga areas na yan eh. Sa mga barabarangay na yan. Let me know if you're listening indeed. Pwede kito ba magmaya-maya ng konti ha? Uy, sali kayo! Sayang naman to, sangkaterbang sardinas ang pwede niyong maging ulam ngayong gabi.

0: 6:30, bitch.
1: Basta Bicolano, Oragon.
2: The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
3: This time check is brought to you by Liveraid Salimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
6: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
5: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
6: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
5: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
7: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
8: The most wanted love songs of the 80s.
9: I can't fight this feeling any longer.
8: 90s.
9: I had it all, but I let it slip.
8: And today,
9: God gave me you.
8: You're on Uragon Express.

0: The music of Gabo Joe, Misterioso. Sakto na hong 34 minutes, makalimos ang ika-apat ng hapon, barely 26 ticks away before get out of here. Bago pa ako magpaalam, kapatid. And just in case, interesado ka at gusto mong may libre kang ulam ngayong gabi, tawagan mo na ako ngayon na asinaw na. Oh, dahil makikipagpahabaan ka na.
1: Misterioso.
0: Tawagan nyo na ako, kapatid, 0961-355-6393. Para yan sa mga users ng Smart at sa mga Globe subscribers naman, pwede rin 0977-747-0902. May tumatawag kanina pa pero wrong timing lang talaga. Sige lang, tawag lang kapatid. Baka sakali makalusot ka na this time around at manalo ka instantly pag wala nang gustong sumali. Sige na, 0961-355-6393. At sa ating Globe number naman, 0977-747-0902. Yup, gift pack at stake for you. And up for grabs para ho naman sa may pinakamahabang tatami. Yun lang naman kailangan mong gawin eh. Tatami! Sige na, tawag na kapatid. Anytime, any soon. Ngayon na, dahil kailangan talagang may tumawag. Dahil pag wala, ako ang mag-uuwi nito.

0: mas sabikulado o ragon.
1: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ikay makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip, magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga kaurago dito sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
2: Ako po si Joanna Agualiwanet. Kagali siya na po kapalbay. Ngayon po nagkahilang susako yung aking dengue. Halos tulong aldaw po dahil panagtatasan sa iyong platelets. Ang problema na po ako. Maringay, tanadaw po sa radyo ni Ma'am Needs. Sa iyong Means Juice with Alkaline Water. Dahil po ako nagduwa-duwa magdali sa iya. Tinawan niya po ako yung Means Juice at saka Alkaline Water. Sabi niya, 3 times a day ko, kainin mo yung juice, Means Juice sa akin. Kaya po, pagkainom ka lang ko, halos pagkaaga po. Halagaw na po ang sa iyong platelets. Kaya sabi po kang doktor sa muya, pwede na kaya magluwas. Kung mag-okay na po sa akin ko.
3: Magandang araw mga kaibigan, ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

traffic, 99.7 Radyo Rangon Legazpi. Barely about 8 minutes before we hit alas 5 ng hapon. Mukhang walang interesado. Sayang naman, pero sabi nga niya, di pwede masayang eh. Kaya instead of calling me, gusto ko pumunta ka na lang dito sa istasyon. Kung ikaw ay nagdadalang tao sa mga buntis, sa mga juntis na kaya pang pumunta ng istasyon, basta kaya mo pang maglakad at makarating sa istasyon ng Radyo Uragon, matik may regalo ka sa akin. Gift pack mula ho naman sa Universal Canning Incorporated, ang may gawa ho ng Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines at Atami Sardines. Ulitin ko lang kapatid, ha, yung mga juntis, sa mga buntis. Kung dati ay namimigay kami ng isa lang, ngayon dodoblihin. Yung unang dalawang makakarating ng istasyon, ha? Yung unang dalawang babaeng buntis. Pero pag nagpakilala kang lalaki kang buntis, hindi pwede. Kapatid, may ilusyon ka lang. Nag-iilusyon ka. Sa mga buntis na nakaantabi ngayon, punta kayo ng istasyon at may regalo sa iyo si Papa Ryan. Gift pack mula ho naman sa Universal Canning Incorporated. Isang katerba yung ng mga dilata ng sardinas. Ang pinakapaborito ko talaga, in fairness, ha, napakasarap sa ulam, especially sa agahan, yung Atami Sardines. Ang sarap-sarap naman talaga. In fact, nakadalawang araw na ako since the other day. When was that? Tuesday. Tama, Tuesday at saka kanina. Nag-Atami Sardines na naman ako. Sarap naman talaga, di ba? Ang napaka, linam na. Mura pang presyo, kapatid. Napakamura pa. Tiyan yung mabibili ko sa lahat ng outlets, ha? Ng LCC Expert Smart at saka LCC Supermarket. Ayun. Madali na hanap ho ng mga buntis na nakaantabi ngayon, especially yung basta yung pinakaunang dalawang buntis ka, Papa Ryan. Baka naman, Papa Ryan, mapuntahin mo dito kung sinong kinalawang buntis, ha? Walang ganun, ha?

0: Ay, ako pa pala magsasalita. Hindi ko alam yun ah. Wow. Basta kapatid ha, kailangan ko at least dalawa. Dalawang unang makakarating ng Radyo Oragon. Buntis dapat ha, buntis. Siguro yung mga first trimester para hindi naman nahihirapan pa. I mean yung typical na nasa mga pangalawa or tatlong buwan pa lang na buntis. Pwede naman yan, di ba? Dadala ka lang ng patutuo na ikaw ay buntis. Pero kung ikaw ay nasa edad 50, ganyan. Hello, hello. Walang ganun kapatid. Baka nag-i-illusion ka lang. Unang dalawang buntis ha, na makakarating ho naman ng Radyo Oragon. Kami ho ay matatagpuan dito sa likuran bahagi ho ng Pag-ibig Building. So, kung kayo ay pamilyar sa Legazpi City PNP Headquarters, harapan lang yan ng tawag dito 7-Eleven Convenience Store. Nasa pagitan ho kami ng 7-Eleven Convenience Store at saka ng Miran Hotel. Pag hindi nyo pa nahanap, ewan lang. In the meantime, ako lalayas sa muna pansamantala, pero promise again, tomorrow morning at 7 o'clock na andito muna yung lingkod para muli kayo masaluhan at makipagbalitaan, makipagkapehan sa inyo sa panatuntunang Oragon Barreta alas 7. In the meantime, sige po, lapit na! Digita mo yung mga labi at pisngi sa inyong mga radio sets. Dahil eto ng pinaka-aabang-abang-abang-abang. Pinakamimiti! At ang sabi nga ni Lola,
1: Asham.
0: Walang iba, Ang Kiss.
1: Sabay.
0: One more time, baby. Maraming salamat po.

0: Basta bigulado o ragol!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala.
3: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa NINS Wellness Center.
5: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am NINS ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Garga Doctors Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Nins at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya from 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
6: Magandang araw mga kaibigan, ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon, ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system.

0: na ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang Universal Canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Mga kauragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Araha. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Araha. Paalo sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragon radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipagkakas. Pakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated. Magsisimula na, kaya tutok lang! Tutok lang! Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos Region Y. Ito na ang pangatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen. Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
3: Ito si Rizal Barbecho ng Bahagay Albay, yung anak ko, ang na-diagnose po siya for dengue. Bababa po ng pababa yung platelet niya. And then, Mom Means gave this Means juice. Pinapainom lang po siya 3 times a day. Ang laking tulong po kasi from 99 na platelet niya, tumaas siya ng 151. 2 days ko po lang siya pinainom. So, Mom Means, thank you po. Laking tulong po ng Means juice para sa aking anak. Sana madami po kayo matulungan.
4: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon, ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
5: Bukol ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po.
6: Dati
5: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
6: based ka na umiinom ng mga supplement ko?
5: Mahigit 1 week na po.
6: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
5: Medyo lumiit na po.
6: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
5: Malaki ng konti sa violin.
7: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
8: Kita kids po tayo.
7: Ano ang nararamdaman mo?
8: Makakupo.
7: Hindi mo maibuka?
8: Hindi mo. Nahihilo ko palagi.
7: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
8: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
7: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
8: Pinawisan na po ako.
7: Tapos, hindi ka na nahilo?
8: Hindi na po. Namulat na po.
7: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
8: Hindi po.
7: O, gagaling ka na in Jesus' name.
8: Salamat, Lord.
7: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every

0: Wednesday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo!
6: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
7: So sabi ko, i-try natin yung fetal beauty ni Mama Min.
6: Lumiit ba talaga siya?
7: Opo.
6: Kung sa menstruation niya, bumalik na?
7: Opo, monthly na siya.
6: Oh, naging normal na dahil sa Min's Fit and Beauty.
4: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo!
6: So, anong yes. Pangalan mo?
8: Si Deb po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something na rog yan. Yun yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ako talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga, sapa.
4: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo!
6: Anong pangalan mo?
9: Ilimina agna po. Ang matulog inimpiad ko, tapos ilimita ako pababa. Saka ang mata ko, malabo.
6: Nakailang linis mata ka na dito?
9: Ang apat na niya.
6: Kumusta yung pakatapos maglinis ng mata? Ano naramdaman mo?
9: Malinaw.
6: Luminaw? O ano dati?
9: Ano ba sinipaparaluwa?
6: Ngayon, hindi na.
9: Ito pa lang may na po.
6: Madaming dumi. Ano?
4: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok Tres Marifosque Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
10: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
11: Ito po si Joanna Agualiwanet. Magaling siya po kapalbay. Ngayon po nagkahilang sa po yung akit yung dengue. Halos tulong aldaw po. Dahil po nagtatasang sa iyong platelets. Ang problema na po ako. Maringalita na daw po sa radyo ni Ma'am Needs. Sa iyong Means Juice with alkaline water. At dahil po ako nagbuwa magaling sa iya. Tinawan niya po ako yung Means Juice at saka alkaline water. Sabi niya, 3 times a day ko okay naman yung juice, Means Juice sa akit. Kaya po nagkang pagkainom ba akit ko halos pagkaaga po. Halagaw na po ang sa iyong platelets. Yes. Kaya sabi po kang doktor sa muya, pwede na kaya magluwas kung mag-okay na po sa akin.
12: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water. Libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na NIMS Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
13: Hello, ma'am. Ano pangalan mo?
14: Opo, si Dolores Lagsa.
13: Nakapirang bulan ka ng detox?
14: Naka-duwang bulan na po ako akong nakadetox.
13: Kumusta? Anong mga nawara?
14: Ay, napakasarap po talaga kay namatiang ko po na nawara po ang paghaldatan tula. Tapos po yung gusto po talagang mag-ian na po ang
13: pamati. Mag-ian na po na mag-abat. So, kung nagkambitis mo na pigmamati mo, dapiad mo?
14: Tutulang po niyan po talaga. Di ko na po namamati. Nasag ka na po ako simbulod.
13: dati, day ka nakasakal?
14: Nakasanap ma'am po. Kaso
13: pero hingal. Tapos makulugo ng piad mo, bulabitis mo.
15: Ang NIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NIMS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
16: Ano pangaran mo?
17: Edwin po. Hindi ko gulang mo pwede,
16: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
17: Katarata po.
16: Muya, kaoperahan?
17: Hindi po.
16: Hindi ka nagpa-opera?
17: Dati po, hindi ko malabuhon ng parang alapaap.
16: Ah, di mo yan, naglinaw-linaw na, nawaran na sa alapaap?
17: Nilipis na po ang alapaap.
15: Ang NIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NIMS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
15: Ang NIMS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo.
13: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo na sabi mo 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya? Gano'ng kalaki?
18: Parang oval ang stem niya. Yun, mga 45 years na ginom ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Po, parang may lalabas. Mm-hmm. Kasi may nagturoan niya ngayon. Nung nilinisan ko yung tumuturo. Pag hawaki ko, bumulwa at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
13: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
18: Oo, kwisos na siya.
15: Ang NIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang NIMS Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo!
16: Tatay, anong pangalan mo?
19: Desiderio.
16: Nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
19: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
16: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
19: Yun na.
16: Ano dati ang mga hilang mo na pina-check up mo digde?
19: Sa puso.
16: Sa ano po? Pa?
19: Sa baga. So, sa kidney ko.
16: Oo, narahay ka po digde?
19: Iyo po. Narahay ako.
15: Ang NIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NIMS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
15: Ang NIMS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo.
20: Kapatid ko po si Jill Juan, yung kaparinig. Dati po siya pinupirahan, may medium niya. Tapos after 6 years, bumalik yung sakit niya. Tapos bumalik ulit kami sa doktor. Ang finding sa kanya, gusto ulit siyang upirahan ulit. kasi bumalik daw yung bukol. Tapos ang ginawa ko, dinala ko siya dito. Pero hindi nalala ko siya dito.
0: Mag-share yung nag-like ko.
20: Paglakad
0: diba? Na siya. Diba? Pag-share yung nag-like ko, kasali ko kayo sa pagbibigyan namin
20: ng kape. Ngayon,
0: okay. Pag kayo po ang nabunor. Ano po mga kaibigan ang bagong promo ng Lean's Wellness Center sa buong Kabikulan? Ito po ha, 50% lahat ng services, eye spa, ear spa, yung ating health analysis at ang ating therapy. Kaya sugod na mga kaibigan, ito na yung time na pwede na po kayong araw-araw magpa-therapy. At hindi lang yan ha. Pwede na kayo araw-araw pumunta sa Lean's Wellness Center para magpa-eye spa. Kaya lang hindi pwede araw-araw ang eye spa. Okay? Once a week lang po ang eye spa. At tignan yung buhok ko. Nakapuyos yung buhok ko kasi masyado nang mahaba. Sa mga nakatutok sa atin dyan, ano po ang gusto nyong topic? Yung iba ang gusto nilang topic kasi daw masyado na po masyado na daw yung kanilang buhok manipis kaya gusto nilang humaba at dumami yung buhok nila. Diba? Lalong-lalo na yung mga tumatanda na. Okay, ngayon naman, papalapit na po ang El Niño. O, buti na lang at hindi El Niña. Pag El Niña, ayun, si Ma'am Mention. Alam niyo yung El Niño tsaka El Niña, hindi maganda yun. So, paghandaan po natin yan para naman po maiwasan natin ang heat stroke o yung ibang pwedeng mangyari sa atin pag tayo po ay tinamaan ng heat stroke. May nakita akong tawag dito. Diyan.

0: magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
1: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Means ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Garga Doctors Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Means at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumaga,

0: ng mga mahal natin sa buhay. So, kung tayo po ay may alap, mas maganda. Dahil marami tayong maibibigay ng mga payo at health tips sa ating mga mahal sa buhay. Okay, ikwento ko lang yung ginagawa ko ngayon sa araw-araw. Alam niyo po, dahil nga po gusto ko maging healthy, kahit sisenta na ako, maganda pa rin ako. Kahit sisenta na ako, hindi pa naman ako sisenta mga ka-wellness, ay maganda pa rin ako tingnan. So, bumili po ako ng Anespa, yung beauty water na ikakabit lang natin doon sa shower. Tapos, ang lalabas na po doon na tubig ay beauty water. O, diba? Beauty water, pampakapal ng buhok, pampaganda ng skin, pampabata, nawawala ang mga wrinkles at fine lines, at mga pimples. O, diba? Mura lang naman po ang beauty water. Ay, oo, sabi ni Serene Coral, ang makatakot ang La Niña Rosal. Ah, huwag mo naman bigyan ng apelido. La Niña lang, makatakot talaga yon. Pero pag ako talaga daget, makatakot ako. Ah, ako yung taong pagalit, hindi ako sumusuko sa laban. Pirmi, ano, pirmi abante. Kaya makatakot talaga. Ayan na, kaya yung mga... naninira-nira dyan sa akin, okay lang, siraan nyo ako, wag lang sa harapan ko at mawawala yung kagandahan ng mukha mo. Babaliktad yung mukha mo, pupunta yan sa likod ng hindi na siya sa harapan, yung mukha mo pupunta na sa likod. Kaya minsan mas mabuti na ano, na hindi ako nagagalit para walang stress. Okay, balik tayo doon. Bumili po ako ng beauty water na nilalagay sa shower. Ang tawag doon, Anespa. Yan. Pagkabit ko po, ipapakita ko sa inyo. Alam mo, wala na akong maisip eh. Puro na lang pagpapaganda, pagpapasexy, pagiging mabait para mapunta sa langit. Di ba? Oo, mapupunta tayo sa langit basta tayo ay mabait. Okay? Hindi tayo nagnanakaw ng hindi sa atin. Hindi tayo nangloloko ng tao. At higit sa lahat, hindi tayo nang-aapak ng tao. Maging mabait kayo para mapunta kayo sa langit. Okay? Ay, meron pa pala akong promo ngayon. Ang promo ko ngayon, kasi po, kanina, meron akong bisita sa radyo, bisita sa aking wellness center sa Iriga. Sayang, andun yung cellphone kong isa, andun yung testimony niya. Meron siyang kasamang limang pasyente. Puro kamag-anak niya. Sabi ko, tapos yung isa, mga taga-Baaw sila, sabi ko, ma'am, bakit mo sila sinama dito? Sabi niya, gusto ko rin kasi silang gumaling. Sabi ko, bakit po sinamahan mo sila? 100% bang naniniwala ka sa akin? Sabi niya, ma'am, kasi nung time na may ginagamot ka, nandoon ako. Nauna kaming lahat sa kanya, tapos dumating siya. Anong tawag dito? Buhat-buhat siya ng asawa niya, tapos hindi siya, nakapikit lang siya kasi pag nakamuklat na daw siya, susukan na siya at mahihilo. Tapos nakita namin, ma'am, na pinahiga siya ng asawa niya, dun sa upuan, solo lang siya. Tapos dumating ka na, ma'am, tapos ginamot mo siya. Pinatakan mo lang siya sa ulo, pinaterapy mo para mainitan yung paa niya, tapos hinilot mo yung ulo niya, pinainom mo siya ng mga gamot mo. After 30 minutes, nakita namin dumilat na siya at grabe yung pawis niya dahil sa therapy mo. Doon namin nakita ang miracle, ma'am, na nung mga gamot na pinapainom mo or supplement, gumaling siya agad, instant. Tapos yung asawa niya iyak ng iyak, silang mag-asawa iyak ng iyak. O di ba? Ang mga nagpapatotoo ay yung mga nakakakita at hindi naman ako. Kaya nga ngayon, andyan pa siya, buhay pa siya. Dahil siya po ay tinaningan ng doktor 6 months to live din daw dahil meron siyang brain tumor. Pero nung siya po ay umiinom ng alkaline water, mga supplement ni Ma'am Nins, guyabano juice, hindi niya nga minsan kinukumpleto dahil kulang sa pera. Pero ngayon, buhay pa po siya at nagpapasalamat sa Nins Wellness Center. Kaya kung ako po sa inyo, mga kaibigan, maniwala po talaga kayo. may kagalingan sa NIMS Wellness Center. At alam niyo mga kaibigan, maniwala kayo mga kaibigan, yung mga binigyan ko po ng tubig, ha? Yung mga binigyan ko po ng tubig, isang araw lang, nakalabas na po ng hospital. Kahapon narinig niyo mga kaibigan, yung nanay galing pang Metro Manila, alam niyo yung coincidence na nakatabi niya pa yung sekretary ko na bumili ng mga ng machine galing Metro Manila, nakatabi sa bus. Tapos iyak nang iyak, tinatanong siya, "Ma'am, ba't ka umiyak nang umiyak?" Sabi niya, yung tatlong anak ko nagka-confine, yung isang apo ko nagka-confine sa BRT, yung isa naka-ICU na kasi 54 na lang ang platelet. Okay, maraming salamat, Rajulibon. Ngayon, sabi nung secretary ko, pumunta ka, mag-text ka kay Ma'am Nins at namimigay yun ng tubig tsaka Nins juice. Alam niyo mga kaibigan, kinaumagahan, sabi nung nanay, pakainom ng alkaline at Nins juice, pinalabas na po ng hospital ng doktor. Imagine, naka-ICU, pinasok na sa ICU kasi 54 na lang ang platelet count niya. Nung makainom ng supplement ko, nag-100 plus, kaya pinalabas. Kaya maniwala po kayo. Super power po talaga yung supplement ko. At yan ang pinag-pray ko kay Lord na sana humaba pa ang buhay ko, marami pa akong matulungan, at sana marami pa ang gumaling sa NIMS Wellness Center. At dahil po dyan, iikot na naman ako sa mga barangay at mag-food feeding program po ako sa mga bata. Diretso na po sila. Papainumin natin ng NIMS juice at alkaline water para kung meron man dengue virus dyan sa kanilang barangay, kahit kagatin sila, hindi na po sila tatabla. Diba? Prevention. Tama? O yan. O sino po dyan ang may mga dengue? Ang pamilya may mga dengue? Pumunta na lang kayo sa NIMS Wellness Center. Libre po ang tubig. Kung may CBC po report, isend nyo sa akin. At kayo po ay bibigyan ko ng tubig. Okay? Ng NIMS juice. Ito po yung katibayan ng kinikwento kanina ng isang pasyente ko sa Nabwa na sinabi niya na, "Ma'am NIMS, nung ginamot mo yung babaeng nakahiga na nakapikit na at 1 month na daw sa hospital, lumabas dahil million ang hinihingi ng pagpapa-opera. Nung hinawakan mo po yung ulo niya, minasage mo, pinatakan mo, pinainom mo siya ng supplement mo, tapos pinaapak mo sa paa yung mainit na therapy, himala po talaga, Ma'am Nins. Nakita namin, dumilat na siya, hindi na siya nagsusuka at hindi na siya nahihilo. Nag-iyakan yung mag-asawa. Kaya isinama ko dito ang pamilya ko para magpagamot din po sa iyo. Dahil 3 years nang na-stroke at hindi nakakagalaw." Ito, pakinggan niyo po. Ito yung sinasabi niya na nanay na hanggang ngayon, sabi ng doktor, 6 months tuloy, buhay pa po, hindi nagpa-opera. Pakinggan po natin siya.
1: "Hello po, ano pangalan mo?"
2: "Kaya po si Rosa di Patayaw.
1: Taga saan ka?" "Ano kwento mo yung nangyari sa'yo noong February?"
2: "Ang pinto ko, nagpapasalamat po ako sa inyo, no? Kay Dr. Nesta. Dahil po, kung hindi tayo pumatay na siguro po ngayon, patay na po ako. Grabe na yung ano po nung nasa hospital po ako, tinis po ako sa hospital. Tapos, wala namang ano sa sakit ko, wala namang
1: But ano ba yung nangyari sa isang hospital? Ano, meron ka?
2: Meron pa po yung nag-ilog ko. Kung kapag-umas ko pa naman po yung paningin ko po. Ano na po? Hindi na po masalang ano. Tapos,
1: hindi ka na nakakakita?
2: Hindi po.
1: Pag pinulat mo, mata mo, anong nangyayari?
2: Yung po, pagpapang sumang naman po mata ko. Tapos, yun po, inaway na ako na po, nila po, para makalakad. Tapos po, nung marinig ko po yung ano ni Dok, na may willingness ko na ano.
1: Ano ba ang gusto ng doktor sa'yo? Operasyon?
2: Sabi ko ng doktor sa akin, isoperan ko ako.
1: Bakit anong meron niya?
2: Meron na po akong operan sa utak ko, yung mga tubig daw po.
1: Sa mas may mga clot?
2: Opo.
1: May mga bukol-bukol?
2: Opo, mga bukol-bukol.
1: Ano yun? Naapektuhan
2: ako ng ganung halaga na ano pa po, pero sa akin, hindi. Nung tapos, narinig ko yung wellness ko. Ang sabi ko, masasama ko, tap ko natin yung wellness baga po doon ako yung bumalim. Tapos, naawa na ako sa asawa ko rin, hanap na siya ng hanap yung wellness na yun. Sabi niya, kasi nga po, kung noon pa po, hinahanap na po ako, nahanap na po ang wellness. Talagang, doon na po kami tutuloy. Kaso po, hindi po na mahanap yun. Ako po, nakatakihin na lang ako. Tapos, kung nung ano lang, sabi niya, na, nakita ko na yung wellness na yun, hindi hinahanap mo. Tapos po, tinamagan ko nung lumabas ko ng hotel kasi po, 10 days po ako sa hospital. Nagpunta po kami noon. Uy, pagkapunta ko po noon, lumulit po ako, umigan ako, ako, makumpla na po ako. Pagkagamot po sa akin dito, uy, mga 30 minutes po, talagang nawala na yung suka po. Tapos, na ano na yung paningin ko, nakita ko kasi yung nakita ko na sila na, kaya bro, ipo yung pasalamat ko, Diyos ko, salamat marami sa akin dahil umisa ko lang po napupunta ko noon sa ulo. Sabi ko, Lord, sabi ko, Lord, ibigay mo sa akin na Lord, ako, sabi ni mga kami nagagaling po sa akin, sabi ko, bago kami dumating doon sa, ano, wellness, yun po, ang panalangin sa Diyos na pagpagalingin ko ako. Kaya po yun po, nung pagkapagamot po sa akin, na mga 30 minutes po, tumayo na po ako, tapos, nakita ko na po lahat yung mga tao, hindi na po malabo yung paningin ko, tapos yung suka ko po na wala.
1: Wala. Hanggang ngayon, ilang buwan ka na ngayon na magaling na?
2: Mga ano na po, mga gano'n na 6 months na po.
1: Okay, tinuloy-tuloy mo ba yung supplement mo?
2: Oo.
1: O kaya ngayon, 6 months na, hindi na bumabalik yung sakit mo?
2: Hindi po.
1: Kaya maayos ka na?
2: Opo.
1: Anong masasabi mo dyan sa mga tao may sakit na hindi alam kung saan pupunta, saan sila gagaling at walang pera pang pa-opera?
2: Kaya po, masasabi ko po sa inyo lahat, sa mga may sakit na katulad ko, na pupunta na po sa Lynn's Wellness po, dahil po, nandiyan po ang Diyos, nakakaalam po na magaling na magaling po yung si Dr. Lynn's po doon.
1: Talaga na sa supplement.
2: Patunay sa lahat po na talaga magaling na po ako lang dahil sa kanya sa mga ano niya po ng mga pinainom sa akin na ano na
1: mga supplement.
2: Food supplement po, talagang talagang doon po ako kumalim. Kaya maraming salamat po doon. Yes po. Maraming salamat.
1: Thank you.
0: Ayan, mga kaibigan, grabe, ano, brain tumor, opera na ng 1 million ang bayad. Ha? Tapos, ayan, uminom lang ng supplement ko isang araw, nakakita na, gumaling na agad. Maniniwala ka ba dyan? Yung iba tumatawa, yung iba kinukutya tayo, yung iba sinasabi naman, sino maniniwala dyan? Supplement lang, gumaling. Pero paano po pag tao na ang nagpapatunay? Paano pag ang mga gumagaling na ang nagpapatunay? Meron ba tayong karapatan na sabihan sila na sinungaling? Siyempre, wala po ano, kasi kahit ako, pag may malalakong sakit, hindi ako magsisinungaling. Kasi naniniwala ako sa karma at naniniwala ako sa Diyos. Okay? O ito, paliwanag natin ang brain tumor. Mga kaibigan, may maagang sinyales ng brain tumor. Ang mga maagang sinyales ng brain tumor ay maaring mag-iba depende sa sukat, lokasyon at bilis ng paglaki ng bukol sa utak. Narito ang isang gabay na makakabalam ka sa katulad ng iyong halimbawang infographic upang mas madaling maunawaan. Ano ang mga pangunahing sintomas na dapat mong bantayan? Ayan ha, matinding sakit ng ulo, headache na madalas, mas masakit o matindi pa pagkagising sa umaga, lumalala kapag umuubo, yumuyuko o nagbubuhat ng mabigat, hindi nawawala sa karaniwang gamot sa sakit sa ulo. Ayan mga kaibigan ha, kung hindi brain tumor, baka meron pong blood clot na kung saan pag nagkaroon ng blood clot, pag kailangan magsirit ng dugo, nag-i-elastic yung ating ugat. Pag medyo matagal na at nara-rupture na or nasisira na yung ugat, dyan naman po nagkakaroon ng pag-stroke or aneurysm. Okay? Kaya dapat, pag nakaramdam kayo ng masakit na, sobrang masakit na ulo nyo, masakit ang ulo nyo, magpunta na po agad kayo sa doktor, magpa-MRI, pumunta sa pinakamagaling na surgeon, pinakamagaling na espesyalista, para naman po mabigyan agad ng agarang lunas at hindi na humantong sa pagputok ng ugat. Ngayon, kung wala naman po kayong pambayad sa mga espesyalista at wala kayong milyon na pampaopera, mga jika mo, magpunta kayo sa simbahan, nagabayan kayo kung saan kayo dadali ng inyong mga paa, kung saan kayo ituturo ni Lord para kayo ay gumaling. Malay nyo, ang tao kasi pag humihingi ng tulong sa Diyos at mabait naman, malinis naman ang kanyang puso, malinis ang kanyang hangarin, ginagabayan niya ni Lord. Katulad ko, ako naman po ay hindi naman ako mabait. Ay, mabait ako, kaya lang minsan tayo po may mga kasalanan na dapat na natin pagbayaran. Ano, kahit makasalanan ka, bibigyan ka pa rin ni Lord ng gabay. Okay? Yan. So, dahil ginabayan siya, nagpunta siya sa atin. Ito pa ha, ano ba ang mga sinyales na meron ka na pong bukol or brain tumor? Pagduduwal, o yan, naduduwal siya. Pag kanyang minulat ang mata, suka siya ng suka. Nausea and vomiting. Biglang pagsusuka na kadalasang kasabay ang matinding sakit ng ulo at mata. Walang malinaw na dahilan, hindi dahil sa nakain o problema sa sikmura. Ah, kaya kayo dyan, ang sabi kasi ni nanay, nung siya po ay nasa abroad pa, OFW siya, ang pagkain nila araw-araw, pansit kanton, soft drinks, ha, isang litro, at mga chichiria, kasi nasa abroad siya eh. So, wala atang ano doon, mga gulay, puro karne ang kinakain nila. 2 taon, ganyan ang kanyang ginagawa sa buhay niya. Kaya po siya nagkaganyan. Ngayon, ito pa, convulsion o seizure, biglang panginginig, pagkikisay, o pansamantalang pagkawala ng malay. Lalong panliputan kung ang isang matanda ay biglang nakaranas nito nang walang kasaysayan ng convulsion. Nakakatakot, ano? Sana hindi mangyari sa ating mga mahal sa buhay. Para hindi mangyari, bigyan natin sila ng mga tamang gabay. Katulad ng ginagawa natin na paggagabay sa mga may sakit at tinutulungan natin na gumaling sila. And thank you Lord, ang dami pong natulungan. Ayan mga kaibigan na, kung magpabook po ako sa inyong barangay, kausapin nyo si Kapitan na pagbigyan ako kasi wala pong politika dito. Gusto ko lang pong makatulong sa mga bata. Mapainom ko na po sila ng alkaline water at ng food supplement ko ng libre. And magbibigay din po ako ng mga free na mga vitamins sa mga nanay. Kaya nanay, pag nalaman niyong pupunta ako, sana sabayan niyo yung anak niyo para makalibre rin po kayo ng 1 week na food supplement. O ayaw mo pa niyan, may nakalibre ka ng 100 pesos na food supplement, di ba? Okay, eh kung 500 kayo, o di ba ang daming mga estudyante sa school? Ito pa, paano mo malalaman na meron kang problema sa iyong brain? May brain tumor ka. Problema sa paningin at pandinig. Ah, nag-iibay po yan. Minsan, wala ka nang mapakinggan, buhog ka na. Tapos, malabo na yung paningin mo, nagdodoble na yung tingin mo. Sa isang tao, nakita mo, 2 na. O, nawala na yung mga paningin mo. Kasi nga, hindi mo na nakikita. Kasi nga, may problema na yung ugat mo sa mata. Dahil naiipit na ng tumor na yan. Humihina ang pandinig o may pabalik-balik na ugong sa tenga, hala. Ugong pa lang, magpa-check up ka na. Baka kasi meron ka nang namumuong mga bukol dyan sa iyong utak. Pamihina o pamamanhid ng isang bahagi ng katawan o ng mukha. Nawawala ng lakas o nararamdaman parang may mga tinutusok-tusok sa isang kamay, braso o binti. Madalas naapektado ang isang bahagi lamang ng katawan. Pag masakit na po yung kaliwang bahagi ng inyong katawan o kanang bahagi ng inyong katawan, may pinagmumulan po yan. Kaya dapat, abantayan natin. Ayan, namimigay po ako ng tubig. Libre po ang tubig ko. Bumili lang kayo ng 10 litro, may libre kayong 5 litro. Ngayon, kung wala kayong pambili, pumunta na lang kayo sa wellness at sabihin nyo na lang doon, narinig ko si Ma'am Nins, libre ang tubig. Pwede bang makahingi? Yan, libre po ang tubig natin. Sana may mga, ako po ay may mga panalangin kay Lord na sana dumating ang panahon na libre na lahat, pati ang servisyo ko, pati ang mga supplement ko. Pag nagkataon, libre po lahat, ang daming pipila. Kaya sana ipag-pray niyo po na yung panalangin ko kay Lord ay magkatotoo. Lahat, pati servisyo, malilibre natin. Okay? Ayun, pagbabago ng pag-uugali at memorya. Minsan, pag merong brain tumor, malilingawo na dahil na nakakarumdum kang pangaran kang agom. Lalong-lalo na yung mga anak. Kaya, pag ganyan na po ang inyong mga mahal sa buhay, ipadoktor nyo na po ha. Pumunta na ng ospital, ipatingnan na po. Biglang pagbabago ng personalidad, pagiging sumpungin o madaling mairita. Ayun, moody. Madalas na pagkalimot, kalituhan sa mga simpleng gawain, huwirap sa pagsasalita. Kapag nararanasan ang mga ito, pumunta na agad sa hospital. Ang pagkakaroon ng sintomas na ito ay hindi laging nangangahulugang may brain tumor ang isang tao. Dahil maaari rin itong sinyalis ng ibang karaniwang kondisyon tulad ng stress or migraine. Ayan. Kaya pag may stress sa buhay, tanggalin ang stress. Ah, kung ang asawa mo ay stressful, iwanan mo na yung asawa mong yan. Okay? Huwag ka nang maghanap pa ng bago kasi baka mas malala pa. Di ba? Gayun pa man ang maagang pagsusuri sa isang neurologist ay napakahalaga upang makapagsagawa ng mga kaulukulang pagsusuri tulad ng MRI or CT scan para sa tamang diagnosis. Alam niyo po, yung anak ko, nung 5 years old siya, nahulog siya sa lamesa, nakatindig siya sa lamesa, tapos hindi. Meron pala kaming nara na upuan tsaka lamesa. Yung nara na yon, mga 10 kilos yon. 5 years old yung anak ko, tapos nakaupo ako doon sa chair. Bigla akong umalis. Tapos nakita ko siya, nung tinignan ko siya, yung chair, niyakap niya, tapos naumpugan yung ulo niya. Alam niyo po kung ano nangyari, naging kulay dugo yung kanyang mata. Tapos nagsuka siya. Pagsuka niya, nagsuka ng nagsuka, nahimatay, tapos nakatulog. Yan po ay mga sinyales na merong nangyaring pagka-damage sa brain ng bata. So, nung dinala namin siya sa neurologist, ang sabi ng neurologist, hindi pa yan makikita kung meron pong nangyaring pamamaga sa utak or merong dugo or clot. So, yan ay makikita paglaki niya, pwede na siyang MRI or CT scan. Pag bata pa, hindi pa raw pwede. Pero nung lumalaki na yung anak ko, nakita ko na sa kanya yung mga sintomas na meron ng problema yung kanyang utak. Pag kinausap mo siya ngayon, maya-maya tanungin mo, hindi niya na alam yung pinag-uusapan. Tapos, naduduling siya. Tapos, lagi masakit yung kanyang ulo. Tapos, mahina sa klase. Sabi ng doktor, yan ay mga sintomas na dapat nating paghandaan. Kasi once daw na yung bata ay nagkaroon ng fever, baka yung mangyari agad ay 1 week lang namamatay yung mga may ganyan. So alam niyo po kung anong ginawa ko? Alos gabi-gabi pinagpipray ko yung anak ko dahil hanggang grade 6, from 5 years old hanggang grade 6, yung kanyang, kahit may tutor siya, yung kanyang mga grado ay nasa 70, pasang awa, kasi nga wala siyang maisagot sa exam. Lahat ng tinatanong ng teacher, hindi niya na solve, hindi niya na kumbaga na-remember. So yun, alam niyo kung anong pinainom sa anak ko? Means juice every day, twice a day. Alam niyo po, at saka yung anak ko talagang umiiyak siya sa akin. Sabi niya gusto niya talagang ma-overcome niya yung nangyayari sa kanya. Kaya nag-aral siya ng nag-aral ng mabuti. Tapos mga kaibigan, yung anak ko, pagdating niya ng high school, na wala na po yung nangyari sa kanya na napakahina ng utak. Nang high school na po siya, nagkaroon na po siya ng honor. Dahil po yan, sa pinapainom ko sa kanyang NINS juice, alam nyo, yung pinapainom ko sa kanyang NINS juice, nakatulong para matunaw kung ano man ang mga meron na namumuong ugat sa kanyang utak, sa kanyang ulo, na dulot ng pagkabagok ng kanyang ulo doon sa sahig namin na marble. Marble pati yung sahig namin. Kaya tapos, yung naipit siya, sa ilalim siya, yung 10 kilos na nara nasa ulo niya. So, yun po, nakakatakot. Siguro, kung wala po akong means Diyos at wala si Lord sa tabi ko, hindi ko alam kung ano na nangyari sa anak ko. Yung anak ko po ngayon ay nag-aaral na sa Australia dahil nagkaroon na po siya ng nakapasa po siya sa entrance examination at nagkaroon po siya ng 1/4 lang na ibig sabihin mataas yung nakuha niya, nakalibre kami ng 1/4 na babayaran sa Australia sa kanyang school. So naging scholar pa po siya doon. Kaya mga nanay, mga kaibigan, naulit na naman ngayon. Ang dami ko pong binigyan ng NIMS juice. Kinabukasan, wala na po yung fever, mataas na yung platelet. At hindi po yan coincidence. Dahil kahit noon pa, meron akong mga pasyente na mabababa ang platelet, 2 buwan na po sa hospital, ganun pa rin, hindi tumataas yung platelet. Ah, dahil may problema sa loob ng katawan, may infection, wala naman po siyang fever, wala na pong virus noon, walang dengue, pero nangyari yon. Ngayon, nung uminom ng supplement ko na NIMS juice, kinabukasan, sabi ng tatay, pinapalabas na sa hospital. Kaya kung meron po kayong mga anak na malnourished, walang ganang kumain, mahina sa klase, ito po, NIMS juice, maniwala kayo. Gagabayan kayo ni Lord sa inyong mga problema. Malaking bagay sa may mga asma, sa may mga sakit sa kidney, may mga bukol. Nung ako po ay may cancer, 2 lang po noon ang supplement ko. Hindi pa po ako noon natural practitioner. NIMS juice lang po at guayabano juice. Paano ko siya ininom? Meron akong cervical stage 1, stage 4 breast cancer. Ang goiter ko 3, ang mukha ko kasing laki ng leeg ko. Ah, lahat po ng mga bukol ko sa katawan ay nawala, natunaw, na magic dahil sa NIMS juice at guayabano juice at alkaline water. Maniwala kayo, kung maniniwala kayo, wala nang may dengue. Lahat ay gagaling. Hindi kayo abuti ng 1 buwan, 15 days sa hospital. Hindi lalaki ang inyong babayaran. Kaya nga po, kahit libre, ipinapamigay ko, makatulong lang ako sa aking mga kapwa-nanay. Yan, mga nanay ha. Yan, mga nagsasabi, I love NIMS Cafe. Sabihin nyo naman, I love NIMS Juice, I love Alkaline Water, I love Guayabana, and I love Ma'am NIMS Rosal. Ha, diba? Sige, mamimili ako ngayon ng mananalo ng Alkaline Water. 10 liters. Ang nanalo ng alkaline water na 10 liters ay si sino ba dyan ang mga nag-share? Walang mga sharer ba? Ito, si Tin Nipas. Good PM, Ma'am Nins. Rosal, watching from Kabangan, Kamalik, Purok 5. Sana mapili po ako sa bigas. Ah, bigas ang gusto mo? O sige, isusulat ko ha. Ma'am Tin, nanalo ka ng bigas. Okay, meron pa naman po ako doon ng mga nakatagong bigas kasi hindi naman po naubos nung pinapamigay ko. Bibigyan kita ng bigas. Tin Nipas. Okay, Tin Nipas, bigas. Kunin mo to sa Lunes. Alauna hanggang alas 5 na nga po ang claim ng tubig, bigas at kape. Okay, bago po ang lahat, gusto ko po ipaalam na meron tayong promo simula po October 1 hanggang October 30. Pag meron ka pong tinulungan ng mga pasyente, dinala mo sa NIMS Wellness, 2 pasyente, makaka-receive ka ng 1 box na kape. Di ba? Kanina, yung nagdala ng 4 na pasyente, binigyan ko talaga ng 1 box. Kaya, hindi niya naman alam na may promo, pero nagdala siya dahil ang rason niya, gusto niyang gumaling yung kanyang mga kapamilya. Dahil nakita niya talaga sa mata niya na 1 painom ko lang ng tubig at ng supplement ko, nagtukaw na sa pasyente at narinig niya naman, di ba, taga-Iriga yun. Kaya po, maniwala kayo. Meron, alam niyo mga kaibigan, tuwang-tuwa ako kasi kahapon may pasyente ako sa Naga. Medyo sophisticada, 80 anyos, pero super payat na. Sabi ko, ma'am, saan mo ako narinig? Kasi bago siya eh. Siya, makita mo naman, di ba, pag medyo nasa class A, saan mo ako, ma'am, narinig? Sabi niya, ay, yung dentista ko, ni-refer ka sa akin kasi nakita niya, sobra na akong pumapayat. Ay, hindi ko alam bakit ako pumapayat. Natatakot na ako. Napakapayat niya na talaga. Sabi ko talaga, bakit niya po ako ni-refer sa inyo? Ano ang sabi niya? Siya daw, ma'am Nins, nagpa-check up siya sa'yo. Pero hindi naman siya nagpakilalang doktor or dentista. Basta nagpa-check up siya. Kasi ang reason niya rin, hindi na siya tumataba. Papayat din siya ng papapayat. Nung makadetox daw siya sa'yo, after 4 months, wow! Naging maganda na ang kanyang katawan. Tumaba na siya. Kaya pag merong mga pasyente siya na may mga sakit, nire-refer niya daw sa'yo. Oh, di ba? Napaka sarap pakinggan sa puso mo na yung mga doktor, naniniwala sila. Yung iba naniniwala sa natural. Yung iba naman, hindi, okay lang kung hindi kayo maniwala. Wala namang namimilit. Kanya-kanya talaga yan na ano, na kwento sa buhay. Ako talaga noon, hindi ako naniniwala sa mga, ay hindi, naniniwala ako talaga sa albularyo dahil yung mga magulang ko, pag hindi yan gumagaling yung mga anak nila, dinadala sa albularyo. Ayan, yung mga anak kami, halimbawa, kaya nung mga anak ko lumalaki na rin, halimbawa, nahulog. Ano, so hindi na nawawala ng fever. Nilalabas namin sa hospital, nag-assign kami ng ano, ng waiver. Dinadala namin sa parahilot, sa albularyo, parang magic lang, parang nag-uyok lang. Maya-maya naglalaro na yung anak namin, pero sa hospital, 1 week na ang fever, hindi bumababa. Tapos, minsan ino-oxygen na nga dahil nangihina na yung anak ko. Hindi naman gumagaling. O yun, dinala namin sa albularyo. Hinilot lang dahil nahulog. Ayun, magaling na. Ayan na, kaya minsan, may mga bagay-bagay sa mundo na dapat din nating paniwalaan. Hindi lang yung mga makabagong siyensya. O, di ba? Minsan-minsan naman, maniwala rin kayo. Meron nga akong pasyente. Dinala sa akin. Eh, yung mukha, kalahati na ang wala, buhay pa. Tapos may nakikita na ako mga uod. Sabi ko, wag mo yan dalin sa akin. Dalin mo yan sa para kikulam. Ayan ha. Meron din po mga kinukulam. Totoo po yan. Yung kaibigan ko, sobrang mayaman. May sariling hotel, may sariling pawn shop. Ang dami niyang pera. Siyempre, ang dami niyang alahas. Pero nagpapautang siya ng 5-6. Meron ata siyang nasabihan ng masama. Yung nagutang sa kanya, nasabihan niya ng masama. Pinakulam siya. Hindi nga po umabot ng 1 taon. Wala. Kaya yung namatay siya, ang mata niya talagang burarat. Makita mo yung namatay sa hirap. Talagang muklat ang mata. Pinahirapan talaga siya. Pero yung mga nagpapakulam naman yan, bumabalik naman yan sa kanila. Okay? Kaya minsan, maging mabuti ka sa tao, kahit di mo kilala, ako kahit di ko kilala, binibigyan ko ng gamot dahil sa pagkaawa ko. Kaya, wala naman siguro magpapakulong sa akin dahil sa inggit, di ba? O yan, dahil mabait naman akong tao. Maging mabait tayo sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating pamilya. Isipin natin na katulad din natin sila, ayaw nating masaktan, ayaw nating mahirapan. Ayaw natin nakikitang may masakit ang mga tao at ang ating mga mahal sa buhay. Kaya patuloy po tayong maging mabait. Minsan, hindi pa tayo nagiging mabait kasi hindi pa natin naiiwanan yung mga kasalanan natin. So siguro, time na rin po para iwanan nyo yung inyong kasalanan. Alam nyo na yan kung anong kasalanan yan. Humingi lang kayo ng tawad sa pong may kapal, magpray, at lahat ng inyong mga hilingin ay ibibigay niya. Totoo po yan. Ako po ay buhay na patotoo sa mga sinasabi kong ito. Maraming salamat. Mga kaibigan, bukas po, nandyan po tayo sa GOWA. Kaya lahat po ng mga pasyente na gustong magpa-check up sa akin, pumunta po kayo sa GOA. Sabi ko nga po, iikot na ako ulit para kayo po ay muling mabigyan ko ng lunas. Pag lunes po, nasa Legazpi ako, 9 o'clock to 11:30. So, pag nandyan po ako sa Legazpi, mamimigay po tayo ng mga libreng supplement, libreng kape, at libreng Nin's juice at tubig. Kaya, magpunta po kayo sa main branch, magpa-check up kayo sa akin pag Monday. Pag Tuesday, nandyan tayo sa Sorsogon City, Wednesday sa Naga, Thursday dito sa Iriga at Nabua, Friday sa Goa, Sabado sa Pulangi at Tabaco. Maraming salamat. Sana lahat po tayo ay gabayan ni Lord. Hindi lang po tayo, kundi lahat ng tao sa buong mundo. Na sana itong mga sakunang nangyayari, mga virus, mga diseases, ay matapos na, Lord. Ang dami na po, Lord, na namamatay ng mga bata. Maawa ka na, Lord. Tama na. Thank you so much!
3: Basta Bicolano o Agon!
4: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
5: Ako po si Joanna Agon Liwanet. Pero siya po ako albay. Ngayon po nagkahilang susakuyang akit ng dengue. Halos tulong aldo po dahil panagpatasan sa iyong platelets. Ang problema na po ako. Maringahit na daw ko sa radyo ni Ma'am Means. Sa iyong Means Juice with alkaline water. Dahil po ako nagbawa-duwa magrani sa iya. Tinawan niya po ako ng Means Juice at saka alkaline water. Sabi niya, 3 times a day ko, okay, lumunin juice, Means Juice sa akit. Kaya po, kan pagkain ng balaki ko, halos pagkaaga po. Halang na po ang sayang platelets. Kaya sabi po kang doktor sa muya, pwede na kayo magluwas kung mag-okay na po sa akin ko.
6: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon, ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nin's Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.

0: mas sabigulado o lagun.
1: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Alert.
2: Po si Rizal Barbecho ng Bahagay Albay, yung anak ko, ang na-diagnose po siya for dengue. Bababa po ng pababa yung platelet niya. And then, Mom Nins, Judith, Nins Juice, pinapainom lang po siya 3 times a day. Ang laking tulong po kasi from 99 na platelet niya, tumaas siya ng 151. 2 days ko po lang siya pinainom. So, Mom Nins, thank you po. Laking tulong po ng Nins Juice para sa aking anak. Sana madami po kayo matulungan.
3: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon, ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.

0: sa Bicolano Uragon.
1: Mga ka-Uragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Ata. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Ata. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragon Radio Personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutuklak-lak! Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: mas sabigurado o lagun.
1: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ikay makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip, magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga kaurako dito sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radio Oragon.

0: Masasabi ko lalo o hagon.
1: At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
2: Huh?
1: Oo, makipagpahabaan ng
0: Atami!
1: I-ready na ang iyong mga pantawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
0: Atami!
1: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radio. Good.
3: The best of light rock. You're listening to the Tuwang Light Zone.

0: Basta Bicolano o Lagoon.
1: Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong apat na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga nakaimbak na tubig sa lata, tigba o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon. Iksenang Banda. Pinoy Rock dito sa Twilight Zone.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Mga ka-Uragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Para. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Para. Paalo sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragon radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipagkakas. Pakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated. Magsisimula na. Kaya tutok lang!
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radio Uragon.

0: Basabikulado o Lagun!
1: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta kaagad sa doktor kung ikay makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip. Magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga kaurago dito sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi.
2: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: sa Bicolano o Lagun.
1: Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong apat na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga nakaimbak na tubig sa lata, tigba o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Philippine Standard Time. Alas 5 ng umaga.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
2: Basta pikulado o ragon.
1: Tuhod, siko, baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
3: Po si Rosal Barbecho ng Bakakay Albay, yung anak ko, ang na-diagnose po siya for dengue. Pababa po ng pababa yung platelet niya. And then, Ma'am Means gave this Means juice. Pinapainom lang po siya 3 times a day. Ang laking tulong po kasi from 99 na platelet niya, tumaas siya ng 151. 2 days ko po lang siya pinainom. So, Ma'am Nins, thank you po. Laking tulong po ng Nins Juice para sa aking anak. Sana madami po kayo matulungan.
4: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon, ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.

0: pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Bukas sa Bicolano, Oragon!
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Babes, malapit ng anniversary natin.
5: Oo nga no, parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
5: Siyempre. Sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
9: Ako po si Joanna Agualiwalet. Kagali siya na po kapalbay. Ngayon po nagkahilang susakuyang akit ng dengue. Halos tulong aldo po dahil panagtatasan sa iyong platelets. Ang problema na po ako. Maringahitan na daw po sa radyo ni Ma'am Nades. Sa iyong Means Juice with Alkaline Water. Dahil po ako nagduwa-duwa mag sa iya. Tinawin niya po ako ng Mins Juice at saka alkaline water. Sabi niya, 3 times a day ko, kainin mo ng juice, Mins Juice sa akin. Kaya po, pagkainin ba akin ko, halos pagkaaga po. Halangkaw na po ang sayang platelets. Kaya sabi po kang Dr. Samuya, pwede na kayo magluwas. Mag-okay na po sa akin.
10: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Mins Rosal ng Mins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon, ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
11: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Mins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Marisel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Mins Wellness Center.
12: Hindi na mabilang ang natulungan gumaling sa Nins Wellness Center.
13: Nag-start po ako uminom ng mga supplement noong December, nagtatatlong buwan na, at nagdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Dati, nagpapalpitate po ako pero ngayon hindi na. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Nins Wellness Center at inananyahan po ang mga taong di gumagaling sa kanilang sakit. Punta kayo sa Nins Wellness Center, baka dito malunasan ang iyong sakit. At salamat sa Panginoon.
14: Ito po, sila yung gagawin na tagahad-tagahad. Nagkulat ng mga tiyan sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Nagtulog ang puso. Tapos alam kawan na ako.
15: ang blood sugar ko mataas. Yun yan, nagbakal po ako ng kape. Sa umbas pa lang na umbas ko, namatay ko sa kiraya. Kaya yun yan, nagbigya ko. Ito nagpa-check up na ako bago. Magbigyan na kami, bumakal kami ng kape. Ngayon, nagkaroon kami ko sa kuya na nabinipisiwan kami kape ni Ma'am Mens. Okay, salamat po.
16: Ako po si Yubi Baranda, taga dito po lang. May pigmate ako sa Korean Heart na may apat na para. Yung dalawa na pira na, yung dalawa raw ay matigas. Ngayon, matagal lang nag-take ng medicine. Parang mayroon pang palpitate na namamati. Nag-take ako dito sa Men's Wellness Center. Two months pala, nakamati na ka para haya. Thank you Lord na ganito na, na hindi na ako inatake na rin. Para kumikirok minsan ng mga ilang minutes, pero mahirap kasi puso ito. Ngayon, salamat at tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na willingness na tapusin ko talaga. Salamat po.
17: Dito na daw tayo sa ating session today. Bago tayo mag-dive sa deep technical data, heto na lang isang riddle para sa matalas ng isipan. Ako yung spectrum na walang kulay, madalas ay tahimik para ang utak ay laging buhay. Mahirap ba sa yung aking social cues pero sa pattern recognition? Ako ang laging muse. Ano ako? Tama. Ang topic natin ngayon ay Autism Spectrum Disorder o ASD. Pero dito sa ating programa, hindi tayo basta-basta susunod sa mainstream narrative. Gagamit tayong diagnostic lens para i-audit ang system na ito. Stand tall, see the flood, ito nga. Huwag tayong maging helpless sa harap ng misinformation. Alam mo ba inaangat na ang term na autism ay galing sa Greek word na autos meaning self? Noong 1911, ginamit ni Eugene Bleuler para i-describe ang withdrawal social life. Pero noong 1940s nang talaga nagkaroon distinction laban kay Leo Kenneth at Hans Asperger. Dating din dito ay psychological disorder dahil sa bad parenting. So kung natin garbage collection dapat niyan, sa utak natin kasi, she designs lang yan. Sa biochemical level, ang ASD ay isang neurodevelopmental disorder. May involved dito nga synaptic pruning failure. Sa normal na utak, tinatanggal ng system ng extra connections para maging efficient ang data processing. Pero sa ASD, parang overloaded ang hardware. Sobrang daming synapses, kaya ang result ay sensory overload. May role din ang gut-brain axis. Kapag ang microdiversity sa gut ay compromised, apektado ang neurotransmitters tulad ng serotonin at GABA. Diyan papasok ang avoid anti-nutrients commandment natin. Kapag tuloy ng sig-all sa leptins and diet, nagkakaroon systemic information na umaabot hanggang sa blood-brain barrier. Huwag tayong maniniwala sa sabi-sabi lang. Dapat empirical data tayo. Ang ASD ay dapat linear. Ito ay isang complex system architecture. Pati natin ba sa early at late stages para sa iyong audit. Early symptoms or infancy to toddlerhood. Sa stage na ito, ang signs ay madalas ng neurological lag. 1. Impaired social reciprocity. Ito yung walang joint attention. Halimbawa, hindi tumitingin ang bata sa tinuturo mo. Walang eye contact na consistent. Sa system audit, failure ito sa social feedback loop. 2. Language delay. Hindi lang ito basta hindi pagsasalita. Kasama rito ang echolalia o yung pag-uulit ng words ng walang context. Parang silang record or looping script sa CODI. 3. Repetitive motor behaviors. Yung tinatawag na stimming gaya ng hand flapping o rocking. Ito ay mechanism ng katawan para i-manage ang sensory processing disorder. 4. Atopical play. Imbis na gamitin yung laruan sa intended purpose, baka i-spin lang ang wheels ng car for hours. Focus nila sa parts kesa sa whole system. Fidelity auditory pattern recognition and active dito pero low ang social application. Late symptoms for school age to adulthood. Habang lumalaki, ang symptoms ay nagiging mas complex at madalas na misdiagnose bilang anxiety. 1. Executive function deficits. Hirap sila sa task switching. Kapag nabago ang routine, nagkakaroon ng system crash o meltdown. Important ang order and routine para sa kanila para ma-alternate ang social trivia. 2. Hyper-stimulizing. Sobrang galing na patterns, math, or technical data. Itong high bandwidth processing capability. Mas gusto niya ang predictable system kaysa unpredictable human emotions. free. Sensory hypersensitivity. Ang nanaliin niya ay parang jet engine sa kanila. Ang system textures ng damit ay parang sandpaper. Palito sa sensory gating, mechanism ng thalamus. 4. Social camouflage. Lagi sa mga babae, matututo silang i-mask ang symptoms. Pero, high energy capacity sa metabolism nila, leading to burnout. Bakit nga ba nangyayari ito? Hindi ito superstition o sumpa, ito ay science. Ang ASD ay polygenic. Ibig sabihin, libo-libong maliliit na generic mutations sa single nucleotide polymorphisms ang involved. May influence din ang epigenetic. Kung ang environment ng parents ay exposed sa heavy metals o toxins, pwedeng matrigger ang genes na ito. Neuroinflammation and oxidative stress. Ito ang flaw na dapat natin makita. Ang utag ng mga ASD ay madalas nasa state of chronic neuroinflammation. Ang microglia ay dapat ay protectors ng neurons ay nagiging hyperactive. Naglalabas sila ng pro-inflammatory cytokines. Dito ko nabasag ang importansya ng antioxidants. Kapag ang body ay walang sapat na glutathione, hindi niya ito ma-neutralize ang reactive oxygen species o ROS. Kaya sa ating private database, titingnan natin ang mga ingredients ng L-glutathione sa Fit and Beauty or curcumin sa curcumin para labanan ang inflammation na ito, yung mitochondrial dysfunction. Ang mitochondrial ang powerhouse ng cells. Sa maraming cases ng ASD, ang bioenergetics ng cells ay faulty. Hindi sapat ang ATP production para sa high demand processing ng utak. Parang kampira na kulang sa power supply kaya nag-overheat. Dito kailangan ng elements ganyang magnesium at zinc na makikita sa functioning plus para sa cofactor support. Environmental toxins and industrial lobby. Question na ito pininaanak. Ang pagtaas ng ASD cases ay kasabay ng paggamit ng processed foods at industrial pollutants. Ang glyphosate at seed oils ay nakakasinga sa intestinal permeability o leaky gut. Kapag ang biological damper sa gut ay sira, ang toxins ay directas ay diretso sa dugo at utak. Paano natin ito lalabanan? Gamit ang ating protocol. Question everything. Huwag basta tanggapin na generic destiny lang ang ASD. I-audit ang environment at diet. Avoid anti-nutrients. Tanggalin ang sugars at seed oils na nagpapakulay ang inflammation sa utak. Self-reliance over superstition. Gamitin ang technical data para gumawa ng sariling intervention plan. Hindi pwedeng blind dependency sa mainstream opinion lang. Sound body, sound mind. Kung ang gut ay inflamed, ang isip ay magiging crowded. Alagyan ang katawan para maging functional ang utak. One is none, two is one. Huwag gumasa sa isang therapy lang. Kailangan ng redundancy, nutritional support plus behavioral intervention. Stand tall, sit up loud. Intindihan na ang modern lifestyle ay captured science madalas. Design ang sistema para mag-survive sa environment na ito. Capacity for violence. Maging aggressive sa pag-protect ng iyong healthy sovereignty. Huwag hayaang lokohin ka ng industry funding. Inaanak, ang ASD ay isang system breakdown na nangangailangan ng high-bandwidth technical solution. Hindi ito basta behavior problem. Ito ay isang physiological reality. Tapos na tayo sa foundation. Kaya ngayon, hihimayin natin ang mechanical at hydraulic failure sa loob ng katawan kapag ang ASD ay hindi na manage ng tama. Sa ating system audit, titingnan natin ang katawan bilang isang integrated machine. Ang ASD ay hindi lang nasa isip. Ito ay isang systemic cascade. Kapag ang tayo ay neurological issues ay hindi naagapan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na hydraulic failures sa cerebrospinal fluid flow at mechanical failures sa metabolic pathways. 1. The neural hydraulic block. Ang utak ay nakalubog sa CSF. Sa mga may ASD, madalas may issue sa drainage ng toxins. Kapag ang lymphatic system ng utak, ang lymphatic system ay naging sluggish, parang baradong kanal ang labas niya. Ang resulta, intracranial pressure at buildup ng metabolic waste. Itong dalawa ng unexplained irritability at head banging. Mechanical refrigerator sa loob ng bungo mo, inaanak. The gastrointestinal or GI pressure valve failure. Isipin mo ang gut mo bilang isang hydraulic pump. Sa ASD, madalas tayong makakita ng chronic constipation o malabsorption. Kapag hindi gumagalaw ang dumi, nagkakaroon ng auto-intoxication. Ang ammonia, iba pang toxins ay bumabalik sa bloodstream. Pinatumatay sa blood-brain barrier at nagiging sanhi ng brain fog at seizures. friendly po sa filtration system ng katawan. 3. Oxidative stress corrosion. Ang mitochondria ay kinakalawang dahil sa free radicals, parang makina na hindi napalitan ng langis. Ang damage sa myelin sheath, ang insulation ng iyong biological wires, ay nagiging sanhilang short circuit sa signal transmission. Kaya ang motor skills ay nagiging wobbly o hindi coordinated. Para maayos ang system, kailangan natin bumalik sa basic. So, reliance over superstition tayo rito. Hindi sapat ang therapy lang. Kailangan natin ang nutritional sovereignty. The animal-based reinforcement. Local value available free will. Dito sa Albay, napakarami natin resources. Stop eating industrial sludge, processed crackers, or seed oil fried snacks. Ang low-fat ay 60% fat. Kung pakakainin mo ang bata ng basura, basurang output ang makukuha mo. Animal organs, atay or liver. Itong multivitamin.

0: Apoy ang pamabanyasaan friction sa synapses. 3. Local fats, lard, or lana. Gamitin ang taba ng baboy umog. Iwas ang seed oils like canola, vegetable, or soya. Dahil ito ay high octane fuel para sa inflammation. Ang saturated fat ay kailangan para sa skeletal durability at hormone production. 2. Clinical targets and biodiversity. Gagamit tayo ng Nice Wellness Protocols para optimize ang system maintenance. Detoxification or filtration. Gamitin ang Quantum Plus. Ang Zeolite Metal ay parang magnet at humihigot ng heavy metals sa system. Ang magnesium naman ay nagre-relax ng hydraulic tension sa muscles at nerves. Inflammation control. Ang curcumin plus patulin ang iyong primary fire extinguisher laban sa neuroinflammation. Gut-brain restoration. Ang nice juice ay may barley at chlorella. Nakakatuloy ito para yung flush ng GI tract at ibalik ang microbial balance nung walang kasanang artificial sugar. Heto na ang ating mga inaanak mula sa iba't ibang panig ng albay. Basahin natin ang kanilang mga dinain. Mula kay Aling Nana from Daraga, Tita Maricel, ang apo po ko na 4 years old na ay hindi pa yung nagsasalita. Hindi po kumain ng chichilya at uminom ng cola drinks. Minsan biglan lang nagwawala at namamakit. Failure sa nutritional input. Ang cola drinks ay neurotoxins na nagtitrigger ng excitotoxicity. Ang pananapit ay sanyong sensory overload dahil ang system niya ay hindi na rin na mag-filter ng stimuli. Kanyang napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nis Wanga Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Nis Wanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Nis Wanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nis Wanga Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Nis Wanga Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalosa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Mas sabikulado o lagun!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines?
2: Wow!
0: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
4: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Radyo Bulago. Aldaw Bangi.
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
7: 90.7 FM.
6: Radio Uragun.
8: On minuto na, pasado, alas 6 nin pagkaga.
3: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kan aldaw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadangugon ang sundong kan mga pobring tios arog mo. Uragon, Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainan. Sisimbaga, kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba, Lito Sanchez, sa programang Uragon Bullseye.
9: Basta Bikulan!

0: Basta Bicolano, Oragon.
1: Basta Bicolano, Oragon.
2: Mga ka-Oragon, Diyos marhay na aga. Oras na naman, alas 6 na ni pagkaaga, mag-iriba na kita sa laong ninsarong oras until 7 o'clock, today's Friday. Thanks God, it's Friday. Petsa dos na tabi sa bulan na naman kan Oktubre. Makaskaso ng panahon talaga. Ram na maratsyang kayan. December na. Ember na.
3: Merry Christmas!
2: Kailan sabi ko nga ni, sa mga circumstances sa presenting panahon, sistema tangon niyang gari indasan na kung Merry Christmas ang nabutan ta kayo ni. O baad baliktad ang mangyari, krisis, mas an mangyari, ano? Maray na aga tabi sa mga nagbukas na kan mga radyo ninda, nakaantabay na sa programa, duman man sa mga nakakonect sa wifi o sa mga internet connection ninda naka-online. Nadadangog na kita, nahiling pa. Kaya ni batang mga nagpapaabot ning mensahe sa inbox na digdi sa Rad Oragon na watching na, listening pa. Mga pandiura, ganong. And yan po sa tuyang FB page na Rad Oragon. O yaw na nga ni si Aringo Devora. Yan, taga dyan sa San Francisco, Legazpi City. Mariray ko na sana dyan San Francisco, tabi, ano na Migoy, ta makahoy pa, and supisinti pa ganyan tubig dyan sa lugar na yan, ano? Yan baga sa may parting yan, pamaan ito, mga supisinti baga ang tubig dyan, Kuya Ray, ano? Kan nagbisita diyan kay to si Irap kan panahon pa ni Irap Estrada presidente nagbisita diyan sa Maanito taigwa diyan ning pigya buksan na gari mini hydro power plant inda nga ni kung ano na nangyari kay ito ta kun ito siguro nag diridiritso dai ko dai gayud masapar ning grabing problema sa kuryente an Maanito ano daw nangyari kay ito. Gari wara man ano gari mga minsan kaya mga arke na proyekto gari su mga kwan man sana mga ano nga pud kayan mga papugi points man sana kan mga politiko minsan eh na ngaya may masabi lang na may mga proyekto para sa mga tao pero wara man buha effect ano na pakinabangan ni diyan karugan barita ko sa Maanito apisar na yaon diyan ang Bakman dapat nagsusulwak nga ni an kuryente nindo diyan eh. Mala bagatan barita ko pirming low voltage da sendo diyan pangyayari. An electric pan gari andalagan gari so. Lalo pang unya na mainit ng panahon paano kita kan maka prepress kung paruskan electric pan kun an talibong kan ilisi gari na so napipiritan sana. Ayinda kita. Makuha na naman kita kani. Makakadiritso na naman kita kani sa aliko. Ma-high blood na naman ako. Inda. Taba na mo na yan. Taba, makadiritso na naman kita. Marumduman ta naman ang mga sa aliko na yan. Mag-high blood kita sa oras na entrada pa sana kita sa programa ta naman. Good morning!
3: Good morning!
2: Kumusta ang gising ng mga darling ko dyan? Sana maliwala suturog ta magdamlag. And marata na so mga may trabaho pa ta Biyernes pa man sa nabaga. So mga estudyante ta naman, dahil malingaw bago mag-eskwela magpamahaw. Magkarigos permita malang init. Sabi nga ni ARD Bins Nato kan LTO da likayan mo na da magpara luwas kun dai man sanang importanteng mga lakaw dai mo na da magpara luwas sa mga oras na alas 10 alas 11 nin aga saka sagud alas 3 ta dyan daan panahon na talagang malaimpirno ang init. Iyo, ah, kasudma nga ni Kuya Ray, para ako na may piglakaw ako kasudma na pakali ko digdi, nagpa-rehistro na ako kan sumutor ko, nainot na ako duman sa inspection baga, sa LTO, ta may panyako, mapila na ako duman. Ako so inot, pero may nainot sa ko na mga four wheels. Ta sumutor ko, kaya mapa-rehistro na ako, ta October naman eh. So, alat-alat. Inaabot bagang mga alas 10, lampas. Ay, nyako, sus Mariusip. Mala, bagata nakaabot ako sa harungan niya, alas 10 na naman. Mainitun talaga. Kaya, marainit at least amay ang programa ko, pagkaagang amay, motor-motor, makuang pa, malimpuy pa. Kaka nakalis nga ning mga aga, pagkaamay, maambon eh, makuyan, foggy. Malipot. Ngunyan, nawara su ko yan, nawara su ambon. O ano ang mga barita ko digdi? Marama nagayong mga barita ko digdi. Anyaong ko digding barita. So, pigladlad ni ENBI Director Melvin Matibag na resulta kan so ginibong polygraph test. Kumbaga yung lie detector test digdi kay Gracioso. Yung bagay ni so police corporal mga tugang na nag... buyagyag na siya po daan, nag-deliver maning malimalita man na limpak-limpak na salapi kay Vice President Sara Duterte. Pero sabi ni BP, he, di ko kilala yan. Nge. Yan, yan sana. Dahil naman daabistado, dahil kung ano nga lamang yan na kanan pagkatao kan visit ngayon iyan. Say man nga yan ang mga para kurukorporal man sa nangaya siya. O, tayo dahil ni so, sugo man ni Diyos, ay Diyos, Lord Alan, bakong kayo tano, Alan Velasco, yan, so dating speaker na nakaribal ni Alan man. Pareho sinda Alan eh. Kaya minsan pareho ang mga style ng mga kapalpakan man. Pero dahil ko pigsabi, nagabos na may pangaran na Alan, arog man kaya. Kung nagkataon sana na pareho sinda Alan. So, saro, barbasarado na. Grabe ang urag-urag, keeping lakson, tapi barabalbalan niya ako. Kung gari nga ya pigkakasaruan nga ako ni Vince D. Sonda kan DPW it sa kaniping lakso. Ika man daw. Kung dahil ka man nakasalan, ano man ang problema mo sa buhay, berdaw? Simple man siya nabaga. Dawa pa sa biyuntang pigkakasaruan ka, kung dahil ka man ang kasalan, no, anong ikatakot mo man? Mana, saro maniniman na si Petra, mana. Palabaon mo sa nang barabas mo tangarig bio kung nga para kung gari ka lugod nagluluwas nagari takot ka bako igsugo dai ni mga tugang si Gracioso ni dati niyang boss ta bata naglang layas na dai ni sa nasyon sa kasuagom tagari gari na antisiparan na baad ngay kun masunod ako man an ikun-kun sa kalabos. Kaya naglantuag na daa pa abroad, hindi ako sana kun, pasiring man sa France. Garo nagkatiripon duman sa France. Ining mga nagdudurulag digdi sa Pilipinas, garo natitipon sa France. Apoy Rocky, Dirty Harry Rocky, nayaon duman sa Austria. Bata na kurinti man si Junbik Rimulya, ini magkasarup man ini si Junbik. Sige man ang dadaldal man ka ini. Gariman medyo may pagkababa.

yung masanayon ang barita at mga digdi, nagluwas na sa resulta mga tubang digdi kay Gracioso na daiman da nag-uutik. And result is NDI. Bakong NBI ha? N as in N, D as in dog, and I. Ambot sabihon, no deception indicated. Kumbaga da ipo da ang pigtatago, talagang totoo lang. And pigsisabi, pigsisimbag, suman sa kaputan may kinaraman sa investigasyon kan NBI. Yan. Kaya pigaagyat na ngunyan lugod mga tugang, na ano daw da akon magpalay detector test man si BP. Yan. Ha? Tangarin dyan, tangaya mahiling kung ano ang resulta man. Kung totoo man, nagutik, dai, or what. Sabi daw, kung kaya yan. Dapat yan ang topican mga DDS. Na si Boss Ninda magpa-detector test, lie detector sa NBI. You know you can't deny. Saka si Velasco, yun na si Lord Alan Velasco baga. Kundi ugaring yaon sa France dangan eh. Kaya medyo malabo pa ito. Kung umuli gayon iyo, pwede. Yan. O ni pa, o ini naman, digdiyan ni sa El Nino ang topic ta na naman ngunyan at siyan. Matindi talaga pala. Ano, grabe, harus ang nababasa ko na ngunyan digdi sa social media, Kuya Ryan, puro na El Nino. Gabos na sa na El Nino, mainit na panahon, o niyan dapat gibuhon, o niyan mga kailang, o niyan dapat arasikasuhon, o niyan mga long term, o niyan mga short term intervention. Mga arong kaya. Kaya talagang iunian sa tuyang magiging topic kani sa lawig na panahon. Importanteng talaga makwanta, matandaan tang marayan mga bagay-bagay. Taba kung karaw-karaw ining init na ini. Ngunyan pa siya na nga ni, sabi ko baga ka nakalistal daw, nasabi kan mga scientista, so mga yaon dyan sa Weather Bureau ta sa PAGASA, na mamamati ta na ang El Nino poon ka ining bulan na ining Oktubre, maski kan September baga. Kung di wari digi sa to, sige pan uran-uran baga, no? Mari ko nga, taga uran-uran pag kita malumlom, pero pag nakabuylon init, Diyos ko po, talagang gari malaimpiryo ang lanit, malaniton, gari baga so anbaga, yaon na dyan sa kublit mo. So napapasok kita. Kaya magbati ko minsan pag nakaluwas ako na daing halabaan manggaskan takyag ko. Gari ang pagmati ko, gari na ako vampira lugod. Ang vampira baga pag sa pelikula ha, taday ko manaram sa tunay. No? Nahiling ko man sa pelikula. Ang mga vampira baga pag na sinagan cancel lang, na irinit tapos napapasok saka nagdi-disintegrate. Kaya arog kayo ng pagmati ko, gari niya ako, vampira na ako. Napapaso na ako kan init, kan saldang. Kaya iyo yan, ha? Maglikay, di magpara painit, tabi, ha? Sa mga kababayan ta, dipisil na. Sige, di kita magaparahaloy mga tugang, ta digdi sa puntong ini. Dumana kita sa satuya naman ng mga nagkakalagagang mga baray.

0: suena Manu Barreta. Headline.
1: Diyos maray na aga, aldawin Biyernes, Petsa 2 sa Oktubre 2026, headline kan mga barreta sa lokal. Mga bagong fire hydrants ikinabit na kan LGU Legazpi para mas marikas sa pagresponde kan kasulo. Piso na dagdag singil sa pamasay, kulang na maray. Iyan po ang sabi ni Chu Ramon Rex Cabilla kan Condor Bicol. Salado Nasyonal, pagbasura kan Supreme Court sa petition, voting threshold magagamit, tangarig na imatraso ang impeachment trial. Barreta International, South Korea, inakusaran ang katading na nasyon North Korea na nagtanom ni bomba duman sa sendang boundary sa demilitarized zone. Yan ang headline kan

0: La Barreta.
1: Buena mano, Barreta. La Barreta del Lugar. Local News.
0: Ako po ang sino magiging tagapagbareta, Marilito Sanchez. Punantan detalye sa Barreta Lokal. Nagbugtak na nindagdag na mga fire hydrants ang gobyerno lokal kan Ligaspi. Sa nagkapirang barangay kan siyudad, tangarig ini makatabang na mapakaskas ang manuman na pag-responde kan mga bombero oras na magkaiguanin mga kasulo. Iparayo man lugod. Iyot ang batang mainiton ngunyan, tail ninyo baga. Kaya bakusan ng fire prevention man, kada marsuan dapat asikasun, dapat ngunyan ng mga panahon na ini, pirming alisto kita. Sa mga arog kaning bagay, kasulo, ha? Personal man na binisita, as in pig inspection mismo, kanda may gus, guapito, pirming nakangirit. Na Alcalde Hisam Ismael, ang mga natapos na mga proyekto dyan sa Barangay San Roque. Kabilugan na siyam gabos ng mga fire hydrants ang ipinag-instalar sa Barangay San Roque, Pigkali, Dinagaan, Victory Village 28, asin man dyan sa Lapu-Lapu. Pigsadol kalalkalde ang mga residentes doon sa mga lugar na yan, nabantayan, pangatamanan, day pagraw-rawan, asin day mag-ulang sa mga fire hydrants ang aligtulos na magamit kan mga bombero sa oras nin pangangaipo. Pasadaan tamo na naman ang mga barabaktot na mga report. Tawang kita kay Your Honor, mga parasira. Mga parasira sa Lake Buhi. Aganda na sa magiging epekto kan magiging epekto sa sendang banwaan. Epekto kan ano, Your Honor? Kan uran, kan init, kan epekto kan ano. Sige daw, pasok!
1: Urago Live Reborn!
2: Naganda na. Kan El Nino sa endang banwaan. Pinagsabi ninda na habang nga may pa, sinda naghahagad na ni suporta sa Bipar, tanganin mapagandaan ang magiging epekto kan El Nino sa danaw kan Buhi, Camarines Sur. Habo na ninda na mangyari, liwat na magkaiguan piskil sa Lake Buhi. Kung kaya sa ngunyan, ang magiging epekto kan El Nino sa indang pinagandaan sa paikan mga suporta kan Bipar, digdi sa danaw. Iyon man sa nainian sa edang pinagkukunan ni Nantap Buhay. Kung kaya sa ngunyan, naghahanda na ang mga parasira sa Lake Buhi sa magiging epekto kan El Nino Pinominona. Dagdag na impormasyon sa lado lokal. Mga tukang ni po si Joy Bersarsa. Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Reborn.
0: Okay, El Nino pala, epekto kan El Nino. O sige, tabaad kon magmaraan Buhi Lake, delikado talaga yan. Ano man daw nanggad kung magmarayan, ano, Kuya Ray? Grabe na. Bura nang madadakop dyan na sira. Marana pa, ano pa. Salamat, Your Honor, sa imong baktot na baretang yan.
1: Buena mano, Barreta! Mga baretang lugar. Local.
0: Balik pa kita sa ibang mga nagkakalagagang bareta sa transport sector. Tinawan na doon kan Condor Piston Bicol na kulang. Kulang dapong maray ang pigdagdag na piso sa pamasahe. Tangarig na masimbagan ang padagos na paglangkaw sa gastos kan mga chopper, mga driver, sweet lover. Sharing man siya ng mga operator. Segon sa grupo, kulang na gayo ang nasambit ng piso o kantidad. Tangarig si makasabay sina sa presyo kan pagparalangkaw kan krudo, piyesa, siniba pang gastos sa operasyon. Huli kani palagos ninda na pigagad na kinakaipuan na aksyon kan mga magkakanigong ahensya. Manungod sa endaman na pangapudan apelasyon sa mas makatarungan na pamasahe. Nangapudan man ang grupo sa gobyerno na ilingundan kamugtakan maninda sindangugon. an sa indang mga inagrangay kan mga chopper operator digdi sa Bicol. Sa iba pa niya itong mga bareta naman. Duman magkita ki Ati Maymay ang barabaktot na bareta manungod sa pinirmahan kan PNP saka ano ni, daraga. Manungod sa centralized CCTV monitoring permado na. Ati Maymay, pasok!
1: Urago Live Report.
3: Pinirmahan na ni Mayor Vic Perete, Alcalde Candaraga, asin Police Colonel Noel D. Nunez, kanal May Police Provincial Office, ang Memorandum of Agreement para sa pag-establishar kan centralized CCTV Monitoring Command Center sa Baduaan. Iko-connectar ang mga CCTV feeds hari sa mga tinampo asin crime-prone areas direkta sa Police Command Center. Siguna kay Mayor Perete, sa pagikan kolaborasyon na inisa kapulisan, ang CCTV monitoring system sa bilog na Balwa ay magiging dakulang tabang para sa mas makaskas na pag-responde sa mga emerhensya, mas epesyenteng pag-eliminar kan kriminalidad, dangan pag-reparo sa mga peligro o iba pang banta sa seguridad. Dugan na barat ang lokal na Maymay Cubillas, Basta Bicolano. Uragon.
1: Uragon Live Report.
0: Salamat, Ati Maymay. Padagos kita sa mga bareta. Diyan kita sa Banuan, Candaraga. Tinawan doon man ni Mayor Vic Perete na importante pa mag-iraray na ang pag-sugpo sa mga istaran kan namok. Yan, paglinig. Lalong-lalo na duman sa mga pigasabing posibleng breeding grounds kan mga namok na may darakan dengue na inipo mahali. Segon sa alkalde, nasa ibong kaniguan na sindanin misting machines na pigadidistribuer sa mga barangay na may dakol na mga kaso, mas importante pa magraray ang maging parte sa pangapudan sa mga residentes na pirming maging malinig sa palibot. Napakaraman at duwa na naman ang binawian ng buhay dyan sa daraga, uli ka na sa bitnang virus o nakelang. Asin kadakla na pigtatamaan, iyo ang mga aki pa o minor de edad. Nagsagibumanin barangay activity ang LGU kandaraga sa may dakol na mga kaso, arog na sana dyan sa barangay Peña Francia. Diba pa niya itong mga bareta sa luwas? Lumangkita ki ND alias Lencel. 31.1 million na pondo pigtagamaman para sa proposed Kawayan Mangkaw Bridge dyan sa Albay. Sa indaw na lugar yan na Kawayan Mangkaw. Sa Malinaw? Di daw. Batian na lin, pasok.
1: Urago Live Report.
4: Nagtagama ang Department of Public Works and Highways ng 33.1 milyon pesos sa Irarong National Expenditure Program para sa komprehensibong preliminary and detailed engineering studies kan proposed Kawayan Mangkaw Bridge sa Albaya. Sa sakupon kan pondo ang feasibility study, engineering design, economic and technical assessments as in man ang traffic impact study para sa planning tulaya. Pinakakarkulong na sa 1.5 hasta 1.7 kilometros ang laba kan sea crossing bridge na makukonektar sa barangay Kawayan sa Cagraray Island Bacacay as in barangay Mangkaw sa Batang Island Rapu-Rapu. Objeto kan proyekto ng maparami ang connection kan Batang Island sa mainland Albay, mapadali ang transportasyon as in suportaran ang turismo as in iba pang lokal na industriya. Para sa dugang na informasyon, ako po sa Ana Lonsilada, Basta Bicolano. Uragon.
1: Uragon Live Report.
0: So tulay pala nali dyan sa Bacacay, pasiring sa Mangkaw, sa Batan, sa Rapu-Rapu. O nakukunsay. Minsan magkakaadig di kaya sa tuya. Ang problema di kita, sabi nga ni kaniba, ayaw nga tulay, wala man tubig. Mapagalo ni sa ano. Oy, may tubig talaga 'to sa dagat niya ni. Iyo gulping managad baga kaya talagang naamas kaya ako na iling kugulping tulay kita digdi ka dakol kitang tulay sa Pilipinas. Tad-tad tulay. Wala man tubig.
1: Reta! Mga baretang lugar. Local news.
0: Awin na. Balik kita sa iba pa mga nagkakalagagang mga bareta lokal ipinagbusulman sa Tabaco City ang anti-bullying ordinance sa ngunyan na taon na may ubeto na makabilog nin mas malinaw na sistema nin suporta para sa mga estudyante nakakamati nin bullying. Sa propuestong ini na ipinagbusol ni Committee on Education Chairperson City Councilor Arnold Onrubia, bibilugon ang Tabaco City Local Anti-Bullying Framework and isakop sa lado kan prevention, intervention, referral, and support services katuwang na mga eskwelahan, magurang, barangay, lokal na gobyerno, sinibapang mga stakeholders. Magkakaigwaman danin local referral mechanism, tangaring na matutukan ng mga aking nangangaipon in counseling, psychosocial, health and social welfare services. Kasabay sa propuestong ini, iupuan confidentiality and data privacy sa mga nasabing kaso. Uy, ako personalmente, ngayon magayo na kuan ini, magayo na lakdang initabi. So, dapat igwagay na talaga kay ini, ma-address ang problema ngayon sa bullying. Na minsan nagresulta baga sa mga shooting incident sa mga eskwelahan, di ba? Iyo magay nini, ako approve ako digdi. Sa iba pang bareta, gigibon man sa ibang probinsya, digdi sa Bicol, ang security summit with mall store managers and security officers sa Enot na Gidibos, Canalbay Provincial Command sa SM. Segundyan kay Police Regional Office Regional Director Brigadier General Randy Glenn Silvio, nagpalos na siya ng direktiba sa mga provincial directors, mga hepe, kanda PNP sa mga banuan syudad na makipag-meeting sa mga security officers sa mga establishmento na arog kaini sa sendang lugar. Obeto kanina pakusugon ang relasyon na sinman magtarabangan ang police sa mga security personnel sa pagmantinir kan siguridad sa mga establishmento di negosyo. Segon pa kay Silvio, perming iguanin mga insidente nin pangabon, partikular sa mga mall, siniba pang darakulang tsendahan. Kaya importante na mas maigpit ang koordinasyon sa tao kang pulis, sharing man mga security officers. Iyota, so digdi nga ni mga Kuya Ryan, so pigbabakalantang kape, so kapiterya dyan, may gorja na eh. Dati wala mang gorja dyan eh. Pero di diyan sampangan pa kan police headquarters, ha? May gorja na. Marikon arog sa tuya ng mga good boy kita, na yung problema, ano? Mga good boy na mabuot pa, mga simpatiko pa, yun talaga. Panagos sa mga bareta. Pinag-gibo man ang water rationing o pag-distribute na ng tubig sa pirang barangay duman sa Tabaco. Ay, grabe na. Iyan po dahuli sa kakulangan na tulos ng supply ng tubig. Ay, napunpasan na pati. Second kay Mayor Ray Bragais, panagos ang pag-deliver ng tubig sa mga lugar na apektado maraya sinmayo na ng ibang source na arog kansalog o kaya maging bubon na pwedeng magamit man lamang sa panlalaba o maging pangkarigos. Pigsadulman ang mga residentes na magtipid as in maray o kaya maggamit sa nakantama sa supply kan tubig tangarig na ipagkulangon as in makaabot pa sa mga raing lugar tangarig siya na magsarok ning tubig. Mientras tanto, duman mo na kita sa Ronda Provincia, pero bago yan, time check.
1: Buena mano, barbareta, mga baretang lugar, local news.
0: Time check mga dugang, alas 6:31 na nin pagkaga. Tumana kita sa pasadang mga bareta pa ni News Director Adeline Silada sa mga darakulang pangyari sa Ronda Provincia kan Kabikulan, Ronda Provincia.
4: Arestado ang 58 anyos na empleyado ka National Irrigation Administration Bicol na kasabay subot sa listahan kang high-value individuals sa isinagibong anti-illegal drug operation sa barangay Kalatagan, Timang, Hirat, Latang, Duanas. Binisto ang suspect sa alias Nadino matapos makumpiskar sa operasyon ang apat na history transparency shay na pinagtutubodan na shabu na may timbang na 22.45 gramos asin may standard drug price na 152,660 pesos. Pinagtulungan ang operasyon kang Regional Police sa Drug Enforcement Unit Bicol, katuwang ang Burat Municipal Police Station, katanduan na sa Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, Pideya katanduan na sa Pideya Regional Office Bicol, asin dumarami sa Burat Municipal Police Station ang suspect asin mga nakampiskal na ebidensya para sa magkakaligong disposisyon. Niyang kastanto, minabot na sa 52 na kaso ng dengue ang na-record sa kasimpulang sa Sugon. Kung pa kanunero 1 sa September 12% ng taon, rason nga na mapasabay ang banwaan sa ikasampulo na may pinakadakol na kaso sa probinsya. Sa bilog na Sorsogon, minabot na sa 2,202 ang dengue cases, kasabay ang 368 bagong kaso na na-record, kung sa pinakadakol ang sa Sorsogon City na may 631 kaso na. Pangapodan kang mga tugal sa publiko na pahiguto ng First S Strategy, as in Fortis, kasabay kang paghali kang mga natitipo na tubig na pwede sir istaraan kang mga namuka. Mantang pagsadol ang mga lokal na gobyerno na papasugan ang sa ibang health systems, particular sa primary health care, data governance and health financing sa Sarong National Symposium na ginibo sa Pasig City, kanakaaging aldaw. Kasabay sa mga naghiras ng eksperyensya sa pagpapautob kang universal healthcare, ang Senado City Mayor Lenny Robredo na pinagdiskutiran na pros kang syudad sa primary healthcare and data governance. Pinag-urulayan man sa pagtitipon ang pananaipot ang koordinasyon ka national government as in LGUs na naparangay ang servisyong pansalud as in masimbagan ang pananaipot kan mga komunidad. Ako po sa Angalit Sila, Baka na Nipensab ang Radio Ragon para sa Wanda Provincia, Basta Bukulano, Uragon.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta sa laugang nasyon. National News.
0: Sa mga barreta ng Union Nasional, ikinaugmakan Senate Impeachment Court as in kan House Prosecution Panel ang naging disyon kan Korte Suprema na ibinasura kini. Ang tulong mga petisyon na nagkakwestiyon sa two-thirds vote threshold para sa impeachment trial kay Vice Presidente Sara Zimmerman Duterte. Second kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tungol, ibinasura ang Korte Suprema na sa abing petisyon ni Victor Rodriguez, Bertini Causing, sa Attorney Ernesto Francisco Jr. Ulian sa kawaran in legal standing sa kapagiging premature kan mga ini. Tinawan doon ni Tungol na pag pinagtitibay ka naging desisyon ng independence sa kansinado bilang sarong impeachment court. Huli kayo ni, mankinid one ruling kan September 23 na an all members of the Senate. Ang but sabihin iusa na ang mga senador na legal as in aktual na presente o nakakasabay sa trial ang mangyari sa mangyaring butuhan. Sa saro pambareta, nagtuga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na papaiguton man kan gobyerno ang nakaligtasan kan mga eskwelahan na sin mga professional development sa mga paratukdo sa bilog na nasyon. Sa iyang mensahe o speech sa selebrasyon ka National Teachers Month, sinabi kan Epekutibo na palagos na makikipagtabangan ang gobyerno sa mga magurang komunidad at siniba pang mga stakeholders. Tangaring nagibo na mas ligtas asin nakatutok sa mga pangangaipo daakan mga estudyantes asan mga eskwelahan. Ilawan doon pa kayo na pagpapakaray sa paganda asin training kan mga paratukdo sa bilog na panahon asin man sa sendang career.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Naman sa Korea, maabot kang South Korea for Armed Forces o military na magagad nin dispensa ang sa endang kataning na nasyon na North Korea. Magagad niya kamong tawad. Ini por medyo po dahil sa nangyari pagsabog nin landmine sa demilitarized zone ang buffer zone na nagsisiparar sa duwang Korea, North and South. Segon sa South Korea, na ang ginibong inika North Korean sarong malinaw na pagbaylar sa dekada ng ceasefire o kaya tigil putukan kang duwang nasyon. Katawad kani, pinamutikan man ka North Korea ang nasambit na insidente. Day man ngayong araw kaya. Sinabi ka North Korea na mayonin basihan ang mga akusasyon na inisasayda kan South Korea. Sports Balita.
1: Buena mano, Barreta. Barretang Sports.
0: Day naka-antos si Alex Iyala. Nagtapos na ang kampanya ni Alex Iyala sa Women's Singles sa 2026 Asian Games matapos na madaog siya kan kalaban niyang Chinese na si Wang Ziyu. Iyan sa tulunggayong set. Marikas na nakakuanin momentum kuta na si Iyala sa enot na set as inuminabanti pa 5-0 alagad nakabawi si Ziyu. Bago pa man kani silyaduhan ang pagkakadaog sa Pilipina star players sa set 6-3. Nakabawi si Ziyu sa ikadwa sin padagos ang agresibong laban sa deciding set. Sagod sa dagos na kining makoa ang kapangganahan kontra kay Iyala.
1: Buena mano, Barreta, Barretang Artista.
0: Tignan kita sa chikang, kanya na pagkaaga, nagpaliwanag na si Patrick Garcia. Inan mga artistang mga chikboy kaya eh. Sabi ko nga ni Marisa na kami ni Kuya Ryan, ta mga uliran talaga. Talagang saru lang. Kaniguan mo niya. Nagkukuntra. Nagpaliwanag na po si Patrick Garcia manungod sa issue na inabandona kaini ang dating nobya na si Janeline Mercado. Kanini po nagbubuntis pa sana. Sagod sa mga akin ah. Kung kaya nagpaliwanag na ini sa lawig ng panahon na sa limandang aki niya konsen an matua, iyo po nga ni ining si Jazz na aki niya kay Jenny Lynn. Mentras an apat na iba pa ang aki niya man digdisa sa iyang presenting agom na si Nika Martinez. Yan. Sa iya pong presenting agumon yan. Ano? Sinipodang si Nika Martinez. And sinabi kanina ni Patrick na naging dakulang agyat para sa iya. Ang pag-alaga ni kay Jazz, sulit tamayo inisa sa iyang puder. Yan, gusto niya man da, kundi abo man da sa iya kaya. Tapos, yan nga ni, maski gusto niya man na padangaton and bakalan ng mga pampers, gata, sabu, manda sa iya kaya. Kaya po, doon subot kan 2021, perang beses na ini na nagdulok sa ki Janeline, alagad nungka siya na tinawananin maski kadiit sa nang panahon tsansa na tangarig dangugun man ang pakiulay na kung pwedeng makugus niya man. Ansin ang aking si Jazz. Yun naman pala eh. Sa Barreta Taz Salud, nagpatali na Department of Health sa publiko na protektaran niya ito sa tuwing sadiri laban sa grabe matinding init na dulot kan El Nino. Walikan masalangkaw na temperatura sin mas limitado na mga pag-uran-uran. Sa ibong kamposible pa magraray na maka-experyensya din mga pag-uran, piglalauman na kulang ining maray sa panahon na iguangani kaning El Nino. Kinaman doon kan DOH na kung may nakakamati ni Nanuman na St. Thomas heat stroke, tulos na daraundan pasyente sa pinakararing health facility. Pigpagiramduman ang gabos na permila mag-inom ng tubig. Urog na kung labilabing init ang namamatean. E papaano dok kung ibang klaseng init naman? Ah, yung inaapod na hot. Oh, may saro pa kitang segment. Ah, uni na. Ah, totoo daw ini? Sigon kay Ate Annalyn, nagluluwas na sa record na igopudaanin nagkakakanin na mud cookies. Ha? Ay ko pan interesado ako niya, matanaan daw. O kaya po dahil niyan na pigaan po na bonbon tea. Ha? Bata may tea. Bonbon tea. Ha? Duman po dahil ni sa nasyon kan Haiti. Partikular sa pirang komunidad duman na nakakamati nin matinding grabing maray na pagtios. As in kakulangan nin pagkakan. Pinagigiboy ni gikan sa clay o kaya dalipay, hindi ba sa Bicol dalipay, ano, o daga, o ano po kayo sa iba, dugi, yan. Napighaluan daanin asin, saka vegetable shortening, asin pigor mama nagaro biskuit, asin pigbabalad sa saldang, kan saldang, tagarig paramentras sa maka... makaraos sa pagkagutom. Eh, grabe man pala nini. Bako man subutin niya natural na pagkakan kan mga Haitian as in day ni pwedeng karibay kan masustansyang pagkakan. Mientras na nagpapailing ininin matinding epekto sa food insecurity sa nagkapirang parte kan nasambit na ang nasyon. Ay, habo ko na. Kunaro ka na. Hindi na ako dyan. Maski patanaw na ko na. No. Pass mo na, pass. Yan po ang sarupas. Magayon na segmenta ngunyan na aldaw sa satuyang buenamanong barata. Totoo daw ini? Sa pangaran po mga tugang, kan satuyang mga pag-iriba sa news team, yan dyan si Ate Maymay Cabillas, Joey Sarsha, Your Honor. Yan man si Annalyn, yan si Indy Palan, Lencel, yan. Siyempre sa Ronda Provincia, sa pagpanday kan mga barata, News Director Annalyn Silares Papoli, SM Rod Paris. Sa lado technical, partner niya to si Kuya Ryan Salcedo. Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako pa sa inyong naging tabag barata, Marilito Sanchez. Salamat kan sa inyong pagantabay. Please, tambay lang. Magapalagos pa kita sa programa.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
7: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon Daraga Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 0952-204-0451. O mag-text 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
8: Po si Rosal Barbecho ng Bahagay Albay, yung anak ko, ang na-diagnose po siya for dengue. Bababa po ng pababa yung platelet niya. And then, Mom Means gave this Means juice. Pinapainom lang po siya 3 times a day. Ang laking tulong po kasi from 99 na platelet niya, tumaas siya ng 151. 2 days ko po lang siya pinainom. So, Mom Means, thank you po. Laking tulong po ng Means juice para sa aking anak. Sana madami po kayo matulungan.
9: Magandang araw mga kaibigan, ako po si Ma'am Mins Rosal ng Mins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon, ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na NIMS Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
10: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi

0: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Alas 6:49 na anin paggaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
3: Basta Bikulano, Urago.
1: Mga tugang, welcome. Yaw na kita sa ikaduang kapitang kaprograma. Iriba na kita sa Budpag alas 7. Ngayon yan pong Friday. Fetsa 2, October 2026. Init! Dapat dangon niya ng mga panahon, araw kaning mainit, marasas ang panahon, Kuya Ryan. Dapat ang permita dang suloton, sabi kan mga madudunong, mga taratatao dyan. Dapat tangarig presko sa nang pagmati, ta sa mga light colors lang. Saka sa mga manipis, mga cotton na mga tela. Tangarig, kung mainit, mapresko ang pagmati-mati. Dahil mo na daw ang parasulot kan sa mga madiklum na kulor. Kung tugutan sa nangani kami ni SM Digdi sa announcer's booth, kung pwedeng nakakamisita sa nano. Kailan garo marauto na. Marauto ng pagilingo na. Iling kita sa bilog na universe. Nakakamisita. Uragon talaga ngayon sa radio. Uragon. Ha? Garo ka mo sa nangyan istasyon dyan na naka-online, nakakaramisita ang mga angkor. Ayin na. Deh man, konsuelo lang tabi. Kay Puan may manggararay ang inaapod na decency. Maski pa anuman ang panahon, dapat naka-kuan man lamang, naka-maray ang sulot. Bako man so, mga naka-kurbata, ta, medyo ha-kuan, masakit na yan. Sige, ribanan kita mga tugang sa programa. Pero totoo yan, sabi po kan mga madudunong, ha? Pag-araw kaning panahon, dapat daapo sa mga light colors lang ang suluton ta. Kaya siguro sa mga madiklum kong kulor duman na mga bado, sa rayong ko na muna, sa mga kwansa na, mga light colors, ano? So, araw kan color pink, mga kulor gatas, puti, yellow, mga siring ka yan, light blue. Diba? Uy ka Kuya Ryan, nakaitom ka. Dark color yan, mainiton da yan. Yan ang sabi ha. Tadigdi kita, tuto kita sa mga bagay-bagay. May kinaraman, may koneksyon sa El Nino. Matindi talaga. Protect yourself sa matinding init. Sabi po kan DOH. Ay dapat. Ini po da mga tugang duman sa mga posibleng mamatian niya to o kaya mga hay na ito digdi ay baman ini so history da ini maday lang ha ta pigarus kay ko digdi so ni sa DOH ta may mga pataratara digdian DOH marinita ali mismo sa DOH dai kita nag para share kan mga impormasyon na bako pong hali sa mga masasarigan na mga ahensya o ini sa DOH mismo ini ang sabi po kan DOH ang El Nino ay nangyayari kapag umiinit ang malaking bahagi ng karagatang Pasipiko. Dahil dito, mas mainit ang panahon at mas konti ang ulan sa loob ng ilang buwan. May ulan pa rin pero hindi ito kasing dalas ng karaniwan. Kung may makitang palatandaan ng heat stroke, tumawag agad sa National Emergency Hotline 911. May magsimbag daw dyan. Ano masakit ka ni minsan? Dan mga reklamo baga minsan? May mga reklamo na inapudan mong ewa man nga gisimbag. Marasa pa kaya? Ano daw yan? Ano? 911, dalhin sa pinakamalapit, malapit na health facility sa inyong lugar. Yun. Ah? One, heat-related illnesses na dapat bantayan. O, hali sa DOH niya, inipong araw da kaning heat exhaustion. Ini po, so pangihina at sobrang pagkapagod. Yan, so nang ruluya ka na, grabe na, kap. Yan po kayo nigdi, so kikapoy na. Yan. Pakiramdam na mahihimatay. So pagmati mo, gari ka na matumba, ah, madidismayo ka na. Mga siring ka yan, heat exhaustion yan. Heat cramps o pamumulikat, yan, so pigkakalamri ka na. Ah. Ah, masakit na yan, matindi yan. Pagduduwal, oy, pasintabi sa mga nagpapamahaw. Labis na pawis, oh, sobrang gidara plus ka ng intiro. Pero ako nga ni iyo man ah. Diyan ako sa sarong, pag maski date-date siya ng birik-birik ko, gidara plus talaga ako intiro. Grabe talaga init. Oh, yan ha, heat-related illnesses yan na dapat bantayan. Yan po under heat exhaustion. Another one, sabi kang DOH, sinipong heat stroke. Ini po dahil so pagkawala ng malay o nag-collapse ka na, nadismayo ka, sobrang init na katawan. Ah, mainito na ang lawas mo, hirap sa paghinga, pagkalito at hindi malinaw na pananalita. Sugari nagkakagaramul-gamul ka na, ay matindi ni. At kumbulsyon, ay pagkuhi kumbulsyon, grabe yan, alangkawo ng kalintura po kayang pag-araw kayo na may mga siring kaya na pigasabing kumbulsyon na yan, ha? Medyo delikado yan. So anyway, yun po yan ang mga patara-taradigdi sa tuya. Halimis mo yan sa DOH. O kaya, kung yan, tandaan nindo pong marayan mga bagay na yan. Ta, yan, papaabot mo yan digdisendo. Tangaring sa katuyuan ta, na ma-aware kita. May mga karamang kitang arog po kani. And then, aram ta kung ano ang mga bagay na dapat na tandaan tang gibuhon, ha? Oh, so mga basic baga, dahil talaman pagpara urutruhon, pirming pasiguro sa sadirita, save water now. Kasudma, inyo pigdiskutir ko bagay ni Kasudma. Save water now, don't wait until supply gets tight, expect higher bills, tama init, siyempre harlangkaw ang konsumo ta sa kuryente, watch your spending, taralangkaw ang presyo kan gabos, stay hydrated, yan, pirming mag-inom tubig, tangarig hydrated kita pirmi. Oh, ni pagani may saro pa ako digding pigko and gusto kong i-share ini sa endo mga tugang. Hali mismo ini sa Bishop of Cebu, Alberto S. Uy, siya po ang Archbishop kan Cebu. Oh, may kinaaraman ini sa ininganing El Nino, fatherly appeal, sabi digdi po mga tugang. Kumbaga pakiulay kan sarong ama o padi. Sa mga brothers and sisters, yan, in Christ, sabi nga ni Kayan. Kumbaga may apelasyon siya sa mga tao, and lalong-lalo na siguro sa nasasakupan niya duman, and that only means bako sana sa mga taga Cebu, kundi ako sa iling ko, aplikable ini sa tuya gabus. Kundi por medyo, ta siyempre siya, yaon siya duman sa Cebu, so sa iya man sa nang nasa sakupan ta daw taralig di sa to sa Bicol, igwa man digdi nakakasakop na mga official kan simbahan baga ano. Pero okay man ini, gusto ko lang ma-share po ini mga tugang. So allow me ngaya therefore to humbly offer these recommendations to our government agencies, local officials, communities, institutions and families. Oh, number one, let us secure our water supply now. Oh, yan numero uno yan, ha? Dapat na ma-secure ta yan na mga supply kan tubig. Kung talagang grabe ining El Nino na pigyasabi kan mga eksperto, mga scientist, kumbaga super, gustong sabihin, talagang matindi kung super. Tan bagyo nga ni pag sinabing super typhoon, makusugun. So iniyo, gustong sabihin, makusugman, ta super, ha? Oh, let us repair leaking water systems. Kung may mga nagtataraglo na dyan na mga tubo nindo, mga connection, protect our watersheds and reservoir, identify additional and emergency water sources, establish communal water storage facilities, government offices, businesses, large institutions can also lead by example in conserving and reusing water. Yan, digdi kaya sa tuya gari kulang kita digdikan sa mga programa about reusable. Sa Japan mga tugang sa toilet ninda, bako sa karaw, nagre-recycle sinda kan tubig sa toilet, binaluwas, maski nga ni inumun mo sa tubig na pig-recycle, malinig talaga. Kung pinapaano ninda yan, ano? Yan ang daytaram. Ano daw kaya kung mga official ta digdi, imbis na magpara-iriwal ka mo, iyan ang tutukan nindong mga arog kay ng mga programa baga. Kaya tamang gibunyan din sa Pilipinas, abo, bako? Wilingon mo sa Middle East. Sa Middle East na ako arrive. Ang Middle East baga, disirto yan, wala man tubig dyan. Pero nata, ta supisinti sinda sa tubig. Kumpara digdi sa to sa Pilipinas, no, di sa Ligas Pinas na, ang tubig ta digdi, minsan wara-wara, mati pa. Saan ka nakahiling ka yan? Kumpara duman sa Middle East na disirto duman, dahil nga ni duman yung tubig. Pero dahil supisinti ang tubig, nailing na nindo yan. Kumbaga may diferensya talaga kita digdi. Ah, dahil tapo na nagagamit ang mga arog kaning mga maray na teknolohiya, tampi ka para aratupag kaya digdisigan iriwal. Marisa na pati kung napigiriwalan, so kapakanan lamang kan mga tao. Ang pigiriwalan ninda, so kapakanan man siya naninda, so siya nang kaswapangan sa kwarta. Yung bagan makanusong kaya digdi sa to, inda. Mapuuna naman kita, mga kaiblad na naman kita kanisala sa oras na naman kaning fight naman. Nalabata kita nagdidiskutir kita kan mga karahayan kung ano maray giribuhon. Narurumduman ko ang mga arog kaning bagay kaya. Ah, nare-recycle tabi ang tubig. O, di kaya tamang gayo dyan, natatada ita, pigigibo yan. Bako, this government, kwan ngaya, mga large institution, government offices, businesses, can also lead by example in conserving and reusing water. O, bako, yan. O, sabi pa digdi number 2, alawig ini, dahil ko na matatapos ini, Tala City na pati, sa Lunes naman, ano? Dir-diritsu lang ang ulay-ulay tamanungod sa El Nino, tamatindi po ini. Oh. Hali po ini sa Archbishop of Cebu. Ah, number 1 pa sana yan. O bago ako magpa-ara, magtapos sa programa, ihabol ko lang ining number 2. Number 2, while there is still rain, let us collect it. Sabi niya, sabi ni Archbishop Uy. Dapat nga yata medyo may nagtataga-uran pa man, collect taon ta. Ta magayon yan and makakatabang yan. I strongly encourage our LGUs, barangay, schools, parishes, businesses, families to install rainwater catchment and storage systems wherever possible. While there is still rain, let us store water for dry days ahead. Even drop we save today may become very precious tomorrow. Yan. Okay?
4: Merry It's Christmas. The most wonderful time of the year.
1: Bueno, inabot na kita nin oras mga tugang. Dahil ko na po matatapos sinidigdi sa programa tangon niya na Friday and to be continued na sanayan sa Monday tabi. Ha? Sa mga magayuno na bagay ni pag-ulay-ulayan ta sa may connection sa El Nino. Pero paaram na ako sa programa, but acknowledge ko muna sa mga viewers na digdi, siyempre, si Aringo Divora, good morning, from Barangay 68 San Francisco, Legazpi City, si Ate Emmy Abundabay, Barangay 27 Victory Village South, si Ate Evelyn Makinyana, good morning, si Aringo Dinalds, ayun tama, Dinalds, and from Barangay Binay Banay, ano ni? Amadeo Cavite. Aba, may kontayo, viewer tayo dun sa Cavite. Ah. O, sige tabi, Kuya Aringo Dinalds. Ano ba ganyan pangaran niya? Dinalds gayon. O, sige, magandang umaga po sa inyo dyan sa Barangay Banay Banay, Amadeo Cavite. Magic Malasa, good morning. Si Ate Carmen Alcantara, shout out manda po sa mga taga-Anislag. Rehidor Albert, good morning tabi, Kuya Albert. Si Leticia Mihaliano, good morning. Si Manong Erning, kapi-kapi-kapi, Manong Erning. Ate Marlene Yanson, watching, listening dyan sa Nandres SDA. At saka si Unika Iha, madam. Marhay na agad tabi sa imo, madam.

0: sige na, param na kami sa programa mga dugang. Please standby na po sa labo-labo pa mga pareta. Sa pareta Lasiati, kasabay na po si SM Rod. Param na kami ni Kuya Ryan Salcedo sa technical side. Tower, kapartner na naman si Chip Manay Tupi. At saka Rain Bartolo duman sa Mount Isarog. Once again. Salamat kan sa inyo pagantabay. Happy weekend. Sa Lunes na naman po kita gararay mag-iribanan. Diyos mabalos. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Uragon.
2: Basta Bicolano.
3: Basta Bicolano, Uragon.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Babes, malapit ng anniversary natin.
7: Oo nga no, parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
7: Siyempre, sa Lolay's yun.
8: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa yung bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon. Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
9: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
10: Aba, hindi pa!
9: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
10: Oo!
9: Tamang narinig ninyo!
10: Mas pinahaba!
9: Mas pinabongga!
10: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa
9: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
10: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
9: At siyempre, ang grand prize.
10: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
9: At hindi lang yan,
10: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't huwag palampasin
10: dahil extended na,
9: mas marami pang araw,
10: mas marami pang entries,
9: mas marami pang chances
10: para maging winner.
9: Tutok lang sa inyong favoritong radio station
10: sa programang Kasangga at Kalusugan
9: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
10: J-Mar,
9: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
10: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
8: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, Premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises. Your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Pakitama po kan sa inyong mga orasan. Sakto ng 10 minutos makalihis ang alas 7.
3: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulina ang Urakon. Marreta! Marreta! Marreta! Alas 7! Uragon Barreta alas 7 headlines.
2: Enot sa pamayukan mga nagbabagang Barreta. Sa lado lokal, posibleng pagbaba kan level kan tubig huli kan El Nino, pinag-aadala na kan Legazpi City Water District. Bilang kan mga nagadan digdi sa Albay huli kan dengue, nasa 18 na. Sa mga barata man sa laog kan nasyon, utang kan Pilipinas, puminakul na sa 19.61 trillion pesos. Asin sa mga barata man sa luwas kan nasyon, U.S. President Donald Trump, ibig kukonsiderar na triumpo ang pagpapaulikan mga soldados gikan sa Iraq. Ang detalye sa taud sana.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragon Barreta alas 7. Barretang lokal. Local news.
2: Aldo na po kita ni Biyernes, Petya 2, kan bulan ni Oktubre, taon 2026. Ini po ang Radyo Ragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Pinag-aandamanan kan Legazpi City Water District o LCWD ang posibleng pagbaba kan level kan tubig sa mga pinagkukunan kini huli sa epekto kan matinding El Nino. Sigun kay LCWD General Manager Rico Salazar, pwede sir na mag-existir ang

0: Рыбов не один раз со... Да. Sering bertemu musnah lelaki ngelugagan iribok na ginerasa si the hospital matapos nga saksa kunini kanser unang lelaki sa makakay albay kanakaging bandi ang bitima ministong si alias Kevin muntang ang suspect ministong si alias Duven sa inisyal ng investigasyon kang makakay municipal police station bago nangyari ang pangnaksak ang biktima nakipag-inuman sa sayang mga barkada may pigkuan ang biktima sa sayang motorsiklo na kwarta alaga dinulutinikan suspect pinifuntar nanonood sa hananindang problema na dahil pagkakaintindihan nagkainitan pinifuntar kan suspect ang biktima na hanggang sa muminimot ng kutsilyo ang suspekta sinaksak ang biktima general sa Siga Hospital sa Tabaco City para sa medical examination alaga emergency ng binalyo sa BRHMC Legazpi City para sa panagos na magbulong muntang ang suspect na sa kustudiya na lumiyan kang Bakakay Municipal Police Station para sa magkakabong pagsangat ng kaso. Muntang na balitang lokal ang binagandaliho mas tabikulano urang.
1: Di si 6 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Uminabot na sa 18 ang bilang kan mga binawian in buhay huli po naman sa dengue digi sa probinsya kan Albaya. Katakot po naman kay ni liwat ng abudan si Absemo Chief Bobby Cristobal sa publiko naman tiniron ang malinig na kabalibutan nga nipong maibitaran ang pagdakul kan damok na nagdadaran in dengue. Pigsadulma ng mga residentes na tulos haliyo ng mga bagay-bagayan sin lugar na natitipunan in tubig na nagiging istaran man kan mga namok na may dengue. Biantos tanto Legazpi City Water District naghahanda naman sa posibleng epekto kan Super El Nino. Mas kompleto ang istorya ni Manoy Jess Kagawad or Kapitan Magallanes.
2: Nagaganda na ang Legazpi City Water District ay LCWB sa posibleng pagbabatay sa pwede ng tubig sa sugar kung yung kaso tamahan na ang binog na Bicol region. Patakulang nun dyan, tubig sa kanal Marisol, sugar kay Legazpi Super El Nino. Inanaging pag-minister Dr. Jesuy Cos Salazar ang pamayukan LCWB sa pagkikipag-uli kan Orago Nusa. Sayang sinabi na pigla na umaninda asing pinagaanda ninda ang pagbabaring level kaso ng level kaso ng tubig sa sugar kung kaya nagigino naman silang magkakalikong paaging ipinaliwanag pa rin sa Lazar na sa presente palago sa nagigibot yung magkakandikong paagi ang LCWD para mataawang timaray na sa panintubig ang binog na suranda. Particularmente ang nakukos sa Centro Can Legazpi ipinaliwanag pa rin sa Lazar na nagpapasalamat man siya rin huli tapalagos man na nagigibot yung magkakandikong paagi ang lokal na gobyerno Can Legazpi sa paningin ni Timur Isha Mismaela para napakarang pinagkukwanan yung supply ng tubig sa Sudanda. Dagdag na baritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Bas, Tabicolano, Oragon.
1: Disiyotso minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Binisto si Ligao City Mayor Fernando Nando Gonzalez bilang gawad ng Lealdad Silver Awardee. Uli kansayang dedikasyon at serbisyo sa Bicol Regional Development Council o Bicol RDC. Pinagrekonosiran sa iyang kontribusyon sa pagpapagusog kan koordinasyon at pagtatarabangan para man sa mga lakdang na may obhetong ibusol ang pagtalubo kan bilog na runa. Nagpasalamat man si Gonzalez sa Bicol RDC asin ipapaw sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev asin tinawandun ang kahalagan kan pagtatarabangan kan mga ahensya sa sin lokal na gobyerno para man sa kapakinabangan kan bilog na riyon Bicol. Teacher's Day, naging matrayum po ang selebrasyon sa siyudad nin Iriga. Italis kan banatang yan live na sa linya si Manoy Joey Sarsha. Urago Live
3: Report! Teacher's Day, naging matrayum po ang selebrasyon sa siyudad nin Iriga. Naging nabwento din ang mga parato

0: Bo, hindi sudadkan iriga. Dakula ng mga teachers ang nagbali sa mga programa na pinapreparar kanda sa indang district supervisor o district superintendent digdi sa nasambit na syudad. Nagkaigwa ng mga programa, malaan ang mga estudyante anday muna pinalaog sa klase ng sarungal daw. Kung kaya, naging matalimpo man ang celebration banding kan mga paratukdo digdi sa syudad kan iriga sa Kamarinesur. Dagdag na impormasyon sa Ladulukan. Ini si Joy Boy Sarsa, Basta Biculano, Orago.
1: 19 minutes makalibas buong kapito ng umaga. Nagsagibunin Epidemiologic Investigation on DOH Epidemiology Bureau, DOH Bicol, Asin Albay Provincial Health Office, Saligao City. Katagod po naman ka naglalanggaw na kaso ni dengue. Nagibag-ulay ang on-field o unfield epidemiology training program kay Mayor Fernando Nando Gonzalez. Ngani pong magadala ng mga pinagpapautob na lagdang kontra dengue. Napagraman na pinakahibaba ang dengue attack rate sa Ligao City kumpara din sa Ligaspi, Tabaco, Asin Maguindan sa Banuaan, Kandaraga. 15 milyones pesos pinasahod kan provincial government kan Albay sa mga benepisyaryo kan SPES program. Detalis kan banatang yan live na sa linya si Ate Maymay Quibillas.
2: Urago Live Report.
3: Nagpaluwas ang provincial gobyerno kan Albay ng kantidad na 5,284,409.52 pesos na sahod sa 689 na beneficiaryo kan Special Program for Employment of Students sa Ilarom kan Public Employment Service Office Albay. Isinagibuan payout sa tulong makakasubay na batch kung sa ina nakakuaan kalasanong beneficiaryo yon ng 7,669.68 pesos na 60% kansa indang sahod manta ang natatandaan 40% halimana sa Department of Labor and Employment. Sa araw kan programa na iserbi ang mga beneficiaryo ng binding aldaw ang iba na assign sa indang mga barangay. Hagad kan probinsya sa mga estudyante na tauwang importansya ang pinag-agihan na eksperyensya asin gamiton na nagdag inspirasyon nga nang ipadagos pa ang sa indang pag-aadal. Tugan na maratang lokal Maymay Quibillas, Basta Biculano, Uragon.
1: 22 minutos na mag-aagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Nakadepende sa performance kan mga hepe kan kapulisan ang posibleng balasan asin pagpapalit kan mga chief of police sa mga munisipyo asin syudad digdi sa probinsya kan Albay. Sigun kay Albay PPO Provincial Director Police Colonel Noel Nunez, may mga parameters sinang pinagsasaalang-alang sa pagbugtak o kaya pagsalida ng COP sa sarong lugar. Sigun pa kay Nunez, kasabay sa pinaghihiling, iyo ang performance kan mga hepe sa saindang nasasakupan bilang parte kan ipinagpapautob na panundan kan ahensya. Duwang aldaw na transport strike sa Kabikulan, generally peaceful, sigun sa PRO 5. Detalis kan banatang yan live na sa linya si Manoy Alan Lopez Asaituno.
2: Urago Live Report.
4: Mantinidong matrangkilo asin matuminong ang isinagibong duwang aldaw na nationwide transport strike sa Bilog na Bicol kanakaging September 29 asin 30 sigun sa Police Provincial Office 5 kung sa inwara ni nairehistro na anuman nakaribokan o anuman ang mga insidente. Enot ng nagtaltag ng kapulisan ang PRO 5 sa paumayan ni Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silveo sa mga manlalain na lugar tangan ng bantayan ang sitwasyon sa palibot. Matabangan ang mga biheros asin maipahayag kan mga nasa transport sector ang sa indang mga agrangay. Nagpaluwas man ang PRO 5 ng 132 na mabihikulo para sa operasyon libreng sakay na nakatabang sa poco mas o menos 1,821 na pasero na naapektaran kan transport strike. Sigon kay Salvayo, nagamit ng marahayan sa inyong mga police assets tangan inang maserbihan ang pangangaipukan publiko mantang nagpapadagos ang operasyon kan mga kapulisan. Kasabay kayo ni nagpasalamat man ang PRO 5 sa mga bihero transport group lokal na gobyerno, mga partner na ahensya asin sa komunidad, sa sendang kooperasyon asin responsabling partisipasyon na nakatabang sa matuminong asin matrangkilong transport strike. Dugang na baratang lokal, ako si Alan Lopez sa Saitono Bastabiculano, Uragon.
2: Uragon, Reward, Tuhod, Siko, Baywa, Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
6: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
5: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
6: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
5: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
7: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sarisari stores nationwide.

0: broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
1: Pagkatama po kan sa inyong mga orasan, 27 minutos na makalihis ang alas 7.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
0: Oragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
1: Mananaw po ni mga rolling bakeries ang gobyerno probinsyal kan Katanduanes sa mga pobreng pamilya sa 11 munisipyo kan isla. Sigur ni Katanduanes sa Governor Patrick Alain Azanza, kantidad 11 milyones pesos ang ipinag-alukar para man sa 77 units ni mga rolling bakeries kay iba na ang mga bagong motorsiklo. Dugang pa ni Azanza o beto kay Nina matawanin sustainableng pagkabuhi ang mga taga-isla. Alaga ni Pigdo ni Azan, sanan mga piniling benepisyaryo kay puan ngunang magsirarum sa test the training sa pag-ibunin tinapay, maipasabot ang cash for work program kan Dole. Asin makano din financial literacy, halipo naman sa Katanduanes State University. Biglalaong mananas sa 385 mga pamilya ang makikinabang sa nasabi ng programa kan lokal na gobyerno. Dagdag pa kan gobernador, nakalinyado na iba pang mga livelihood projects sa probinsya, siring kan asin-asinan, paghabol nin abaka, asin proyekto para man sa mga parasisira. Miantas tanto, sa islang probinsya man kan Masbate, nag-ani na kan sa indang primerong harvest din bangus ang Agoho Fisherfolk Association sa Monreal, Masbate. Parte ini kan Bangus Technology Demo Project sa rarampu naman kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Special Area for Agricultural Development Program Phase 2. Nasa 48,380 pesos ang kabilugan na kantidad ka na aning bangus halipo naman sa 291 kilo ninsira. Na ipamakali din sa kantidad na 160 hasta 180 pesos kada kilo. Sigun pa sa ahensya, isinagiwan atap na pag-ani kan bangus huli sa babago-bagong klima kan panahon asin kondisyon kan kalidad din tubig sa lugar. Pabeto po naman kan Bangus Techno Demo Project na mapabasog kan produksyon kan asin kabuhayan kan mga fisher folks sa tabang man kan makabagong teknolohiya. Diyan sa Camarinesur, nagbisita liwat sa siyudad ng Naga si DPWH Ano Secretary Vince Dizon para man magpaabot kan sa iyang pakikidumamay sa pamilya kan maestrong si Jao Francis Mancera na aksidenteng nabudalan mantang nagbabalyo sa pedestrian lane kanakaaging bulan. Sigun po kay Dizon, buot niyang personal na mahiling ang MT Villanueva Avenue kung saan nangyari ang aksidente, tanganing maitama ang planong redevelopment sa lugar na may PUV lane, mas mahiwas na walkway, bike lane asin iba pa. Dagdag pa ni Dizon, wake up call ini para man ayuson ang mga tinampo bako sana sa Naga kundi sa bilog ng nasyon para mas ligtas bako sana sa mga motorista kundi pati naman sa mga pedestrians. Sa Camarines Norte, formal na pong pinagresibiya sin pinag-inauguran kan provinsyanin Camarines Norte ang donasyon na 45-seater bus alisa Pargom Consolidated Corporation asin LCS o LCS Group of Companies kan nakaaging aldaw. Personal pong nag-attendir sa turnover ceremony si Governor Ricarte Dong Padilla asin nagkaparang opisyalis kan Kapitolyo. Siriman ang aki asin representante ni dating Governor Luis Chavez Singson na si Miss Chelsea Luis Singson. Ang nasabi ng bihikulo ang masirbi para man sa mas epesyente asin marikas sa pagatod din serbisyo publiko sa mga kamnorteño. Nagpasalamat man si Governor Padilla na sa narisibing tabang na gagamiton sa mga outreach program asin iba pang aktibidad kan Kapitolyo Provincial. Sa probinsya man kan Sorsogon, apat na barangay sa siyudad din Sorsogon ang nakaresibi ng tig sa 10 milyon pesos. 1 milyon pesos na tabang pinansyal halipo sa LGU, katakod kan Barangay Development Program. Kay iba sa mga beneficiaryo ang Barangay Salog, Del Rosario, Barayong asin Piot. Ang pundong itinaw halipo naman sa 20% Development Fund asin kaiba na sa tabang na ipigtataw sa gabus ng mga barangay sa siyudad. Nakatagama ang pondo para sa mga proyektong road reblocking asin line canal, road widening, construction kan local roads asin pagpapagayon kan mga covered courts. Sigun po sa LGU o beto kan BDP na masuporta ng mga barangay sa pagsasagibo ng mga programang masimbag sa pangaipo kan komunidad. Digdi sa Albay, sinagibuman kasuadman inaugurasyon asin turnover kan nasa 0.95 kilometers pa paulog Bonga Farm to Market Road sa siyudad ng Ligawa. Ang proyekto pinunduhan sa Irarumpo naman kan Agrarian Reform Fund, kaning maparikasan pagbabiyahe asin mapabarato ang presyo kan mga produktong agrikultural. Ang programa inisiyatibo man ni Ligao City Mayor Fernando Nando Gonzalez sa tabang ni 3rd District Congressman Adrian Salceda, DAR asin DPWH. Nagpasalamat man ang mga paraoma huling dakulang tabang subot ini sa saindang kabuhayan asin masirbining alternatibong ruta pasiring sa Manaylaina o sa main highway kan mga kataraid na barangay. Ani ba pang mga istorya, barata sa Loga Sinduwas ka nasyon, masunod na.
0: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
3: Eh, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Ragod Pagreta, alas 7.
6: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
5: Uragon Barreta, alas 7. Barreta National. National News.
1: Paramentos mong ipinagbabawal kan Department of Agriculture ang pag-import kan buhay na baka, produktong baka sin animal protein hali sa United Kingdom. Kasunod ka na italang kaso ni mad cow disease sa North Ayrshire, Scotland. Ipinauto ba na sabi ng lagdang sa paagi kan Department Circular No. 50 na pirmado mismo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel kana kaaging Setyembre 21 matapos baka resibidin kumpirmadong impormasyon hali sa World Health Organization for Animal Health. Manungod po naman sa kaso ni Bovine Spongiform Encephalopathy o BSE. Nagpatanid ba na hensya na nagkakausa ni nakakagana na impeksyon sa utak ng tao ang nasabing mad cow disease na pinag-aapod na variant Creutzfeldt Jakob disease kung makakaon nin kontaminadong karne. Katagot po naman kay ni pinagsusugo na ni Secretary Laurel sa gabus na veterinary quarantine officers sa mga aeropuerto kanasyon sa bilog na nasyon na magpautob din mas mahigot na inspeksyon sa gabus na malaog na kargamento para maputihiran ang salud kan publiko. Piantas tanto sa mga gustong magtrabaho abroad. Nagpatanid po naman ang Department of Justice o DOJ sa mga gustong magtrabaho abroad na daipag-arugon ang nangyari kay Mary Jane Veloso. Sigon kay DOJ Undersecretary Felix T. na dapat maging kampante ang mga kababayan na makakaligtas sa ibang nasyon in kaso mabiktima man in human trafficking. Pagirumduman ni Justice Secretary Frederick Vida, igwanin tamang paagi bago magbiyahe asin magtrabaho sa luwas ka nasyon. O ba ito subot kan gobyerno na malikayan ang pagiging vulnerable sa kapahamakan kan mga buot mag-employo sa abroad purug na kung daima nag-agi sa tamang proseso.
5: Urago Barreta, alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
1: Pinagkonsiderar ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na sarong terrorist attack sa saindang nasyon asin sa United Arab Emirates ang nangyaring pananaksakan piloto sa kapwa-kaini piloto. Ipinalmas man kainian pagkakabistuhan kan biktimang piloto na si Smith Makar kan India. Hinaman on na kainian pilot captain in huli sa pagiging bayani kung sa iniligtas kainian na sa 174 mga pasahero kan eroplano. Maski pa nasaksak na ini, nagibo pa kaining manlaban na sinbinuksan ang cockpit door para man maapod ang atensyon kan mga pasahero. Huli kan pangyayari na piritang mag-emergency landing ang eroplano duman sa Saudi Arabia. Ang Baratang Sports, showbiz sa siniba pa, masunod na.
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba, hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
8: Oo!
7: Tamang narinig ninyo!
8: Mas pinahaba,
7: mas pinabongga,
8: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
8: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
7: at siyempre, ang grand prize,
8: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
8: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin,
8: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
8: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
8: para maging winner.
7: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
8: J-Mar,
7: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
9: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
10: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Bawat patak masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Rakun Pakreta Alas 7
12: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
13: Arte, arte.
14: Ganon?
15: Ganon yung nakita ko sa kanya sa Reese's Park.
5: Rakun Pakreta Alas 7 Pakreta Sports.
12: Let's get it.
1: Naipabakal ang 1998 Finals Game 3 jersey na sinunog ni Michael Jordan sa kantidad na 12.26 milyones dolyares o katumbas din labi sa 735 million pesos. Ini na ang pinakadakulang kantidad na naipabakal na jersey sa istorya kan NBA. Nalagpasan subot kaini ang sarubang jersey ni Jordan na sinulog kaini sa Game 1 kan parehas na finals na nabakal sa kantidad na $10.1 million kan Setyembre taon 2022.
5: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
1: Buminida ang all-Pinay girl group na Bini sa sarong sikat na female magazine duman sa Singapore. All-out support man ang Bini fans sa pag-feature ni Da sa FZini Singapore kasabay kan promotion kan grupo sa Sokmed kan sa indang konsyerto sa Singapore ngunyan pong Oktubre 25. San ang Signals World Tour Concert ni Da Aya, Colette, Gwen, Joanna, Maloy, Mika, Sheena and Stacy. Ang gigibuhon duman sa Singapore Expo na may nasa 4,200 na seating capacity.
5: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Salud Health News.
1: Pinag-iingganyar po kan mga health experts ang pagpapakusog kan prenatal care para man sa mga badus huli sa matinding epekto kan init nin panahon. Pagbaha, pabago-bagong panahon asin ang mga nakakaulakit na helang. Dugang pa kan mga eksperto, importante ang regular na check-up, screening asin pagpapabakuna para man maputihiran ang ina asin umboy. Kabali po naman sa pwede siya na irekomendang bakuna ang laban sa trangkaso, tetanus, diphtheria, pertussis, asin iba pang impeksyon. Depende yan sa kamugtakan ng asin bantak sa salud kan sarong bados. Inaman doon bakan may eksperto na dapat nakabase sa advice kan doktor, asin personal na kamugtakan kan kada bados ang pagpapabakuna.
5: Uragon Barreta, alas 7, kamugtakan kan panahon.
1: Iglalaoman po ang madampog na kalangitan sa Rion Bicol na may posibilidad din mga kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat, pagdaguldol, huli po naman sa inaapod na localized thunderstorms. Kadagot po naman kainipig sa dulan publiko na mag-ingat sa posibleng bigla na pagbulos din uran na pwede siyang magdaranin pagbabaha asin pagtiris din daga sa mga lugar na madaling maka-experyensya kaini. Padagos pa na pinakabisunan mga residentes na subaybayan ang mga opisyal na abiso kan pag-asa para man sa pinakabagong kamugtakan kan panahon. Asin yan mga tugang mga manay, mga manayan, kabilugan kan mga darakulang bareta ang unyan pong aldaw nin Biyernes. Petsa dos na kan bulan in Oktubre taon 2026. Sa pangarap po ka nagkalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Zelata. Nakaibanan taman si Manoy Jazz Magallanes, Andy Madagalejo, Ati Maymay Quibillas, Manoy Joey Sarsha, sirimang kay Manoy Alan Lopez Asaytuno. Sa ibong na kwarto, si Ryan Salcedo, si Da George Valderrama, si Rain Bartolo sa Tower Sites. Iwanti ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaaga.
13: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
14: Ito po si Joanna Agualiwanet. Pagkali siya po kapalibay. Ngayon po nagkahilang sa sakuyang akit yung dengue. Halos tulong aldo po dahil panipatasan sa iyong business. Ang problema na po ako. Maringahitan na daw po sa radyo ni Ma'am Needs. Sa iyong Means Juice with Alkaline Water. Dahil po ako nagduwa-duwa magrani sa iya. Tinawan niya po ako yung Means Juice at saka Alkaline Water. Sabi niya, 3 times a day ko, kainom mo ng juice, Means Juice sa akit. Kaya po, nagkakainom ba lagi ko halos pagkaaga po. Kailangan ko na po ang sayang platelets. Kaya sabi po kang Dr. Samuya, pwede na kayo magluwas kung mag-okay na po sa akin.
16: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
17: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 15 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Huni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa. Ini ang programa Bangon Uragon.
4: Basta Bicolano, Oragon.

0: Oy, good morning.
1: Good morning.
0: Mga lugar na daib. Madi, good morning. Diyos maray na aldaw sa liwat, mga tugang, mga manoy, mga manay. Biyernes na naman. Segunda dia kan presenting bulan. Mainit no naman. Mga tugang, ang sabi kan mga weather specialists ta, pati na po ang iba pang mga eksperto pag-abot po naman sa climate, mga climatologist. Baga ang sabi, ngunyan pong bulan in Oktubre, kasabay po ang Albay, ang probinsya kan Catanduanes, ang Camarines Sur, lalo na asin Camarines Norte, ang mga probinsyang ini ang nangaranan. Mga eksperto pag-abot po naman sa pinag-aandaman na Super El Nino. Mamamate ang tanatabi da. Lord, wag naman, Lord. Bata, ang sabi, talagang makakamati kita nin sabi kaan. Tagmara o may magkahalod ang tagmara, buda. Tamparos nin ko yan, uran buda, pagbaba, ano na kita? Yun ang ganyan ni Manoy Joko. Bata, mga aki umpa, mga aki ko, Diyos ko Lord, dahil manlugod ko na. Pero mas nagulantang ako, mga tugang, ta una ko lamang. Magkakaigwaning price rollback ang presyuhan kang krudo dangan gasolina. Bagaan sabi, may pistok na naman sa pagultanan kan Iran dangan ang Estados Unidos. Pero day man pala. In fact, mga tugang, sabi po kan Department of Energy, igwaning potential price increase na mangyayari na naman starting Tuesday, October 6. Ano na tayo? Ang gasolina, mga tugang, pinag-aandaman na pwedeng magdugang na naman in 85 centimos. Samantalang ang diesel, ay talagang day na. Ipundo ko na ang pagpapadalagan kang uro auto ko. Ang diesel, mga tugang, malangkaw na naman in 2 pesos. Ano na kita? Nasa 2 pesos ang idudugang pa pag-abot po naman kan Martes next week. Sa kada litro kan krudo. Paraan na talaga. Iyan po ang sabi ka ni advisory hali mismo sa Department of Energy. And nagkapira pong oil industry players, arog po kan Shell, Petron, and Caltex. Kaya lauman ta na habang naghahaloy ang panahon, Manoy Ryan, lalong magdadakul ang pobre sa Pilipinas. Tama itong sabi ka subago ni Manoy Lito. Habang ang ibang mga nasyones nag-aandam, naghahanda, preparar, unong kaining paabuto na El Nino, and I mean Super El Nino, digdi man talaga sa parte kan Pilipinas ang pinaghahandaan kung baga paano ang pagbariwas asin pagbarangabanga kan maleta. In fairness, medyo napapahanga ako kan pamamahala ni Governor Patrick Alain Azanza kan probinsya nin Catanduanes. O dati kay to pirming nababati ko si Governor Azanza. Pero ngunyan, talagang napapatunayan ko na sa paliba sa educator baga ini, kundi ako nasasala. Dati ining presidente kan Katsu o Catanduanes State University. O ngunyan, mga tugang, pinapatunayan sa naman ni Patrick, ang gobernador kan probinsya nin Catanduanes, na dapat ang mga arog niya talaga ang namamayo. Apart from being an educator, matali, and tatao magmanihar kan pundo kan gobyerno probinsyal. O arog kasud ba, kundi ako nasasala, may mga livelihood and alternative projects na ipinapanaw ang provincial capital. O, kasuod ma, unya na naman, iguana naman. Mga rolling bakeries ang ipapanaw kan provincial government sa mga pobreng pamilya sa 11 munisipyo kan isla. Sigun po kay Katanduanes Governor Patrick Alain Azanza, kantidad 11 milyones pesos ang sa indang ipinag-alukar para sa 77 units nin rolling bakeries. Kaiba na po ang mga bagong motorsiklo. Ibagan man ni Ryan, so minsan nga ni nag-aagi dyan sa gabawan. Itong ano yan? So, pandisal ba ganoy? Emong pandisal. Barakal na kamo. Sana all. Ibagay yan. Malunggay pandisal. Barakal na kamo. Sana all. Ibagay yan. So, ini mga tugang anbuot mapangyari ni Governor Patrick Azanza kan Katanduan. Sana kopyaho na lang ini kan ibang mga gobernador adi. Taan sabi ni Azanza, ansayin daman sa nang kunbaga kabuutan asin katuyuhan, matawanin sustainableng pagkabuhay ang mga taga-isla. Kaya ko pigihiling ko mahalo ini sa pagiging gobernador kan probinsya ni Katanduanes. Kasi marayang kautakan. O di man sa probinsya kan Albay, ay inda. Diyan sa probinsya kan ano ini? Sorsogon? Sa probinsya kan Camarines Sur? Ako baga, simple man saan ang parametro ko, ang barometro ko, should I say? Tanganing maisihan mo kung baga maray ang ano ini? Ang nagpapadalagan sa sarong lugar kung nabawasan ang mga nagtitiyos. Pero kung ang nagpaparadugang sa nakanyaman ang mga politiko sa sarong lugar, asarun sa nabot sabi yun kayan, mahaabon ang leader nindo. Totoo yan. Pero kung sa mga pag-iriba, pareho man ang sa pag-iimpleyo. Kung ang boss nindo, yaman-yamaners, tapos ang mga empleyado, sa mga ordinaryong mga rank and file, tiuson, ay may problemang dakula. May problemang dakula, Manoy Ryan. Kung ang leader sana ang sige ang yaman, syempre siguro mga tugang may dakulang problema ang sarong lugar. Kaya ilingan Katanduanes, maramantakan mas mabaskog pa ang ekonomiya kan Katanduanes kumpara sa Albay, sa Camarines Sur, dangan dyan sa probinsya kan Camarines, amin digdi sa Sorsogon. Sa Camarines Norte, pait-pait man si Dong na Padilla. In fairness, ha? Igwamang kimang arugan ng kautakan. Diyan sa Sorsogon? Ish! Saruman sana ang mayaman dyan? Okay ba kung pwede sa naguta? Dapat pending ilang lifestyle check ang gabos ng mga gobernador, mga alkalde, kan syudad o kaya munisipyo, pati na po ang mga miyembros kan konseho. Ako, pag ako nakatukaw bilang kung anuman opisyal, I will always make sure na dapat ang sarong organisasyon igwaning pigaapod na quality circle. Na iyuan mariparo kan mga proyekto e mga programas na pinag-iimplementar. Tapag ang sarong programa o kaya proyekto dahi na ipapasunod, kung baga puro sa naman hangaw, puro sa naman press release, abaya kita, may nakulang problema kita. Kaya dapat talaga, pag ikabaga nga, kaya kung ako sa pagkaraw, dapat magkaiwa ka big apod na retrofitting sa gabus ng mga opisyales. Ano ba't sabihong kayan? Kung ikaw mga kandidato, dapat ikaw kikwalifikasyon talaga. Ano, nagmasteral man lamang iyan? Graduado lamang iyan in masters in ano ini? Public governance? Ikaw man lamang kimasasabing maiaambag, bakusan ng ambog. Bago iyan mo ni Ryan? Ano iyan na kandidato yan? Iyan baga may maiaambag bakong maiaambog sana? Tadipisil yan. Kaya bang ilinga? Digin siya na sa Ligas Bay, ito para rayo pa. Saro, uturong ko ha, saro sa pinaka-inutil pati dyan sa daraga. Sa kamalig, saro sa pinaka-inutil na ordinansa ininganing manunungod sa open pipe mufflers. Pirmi ko inipigidiskutir huli nga ni ikan ang katotohanan lantaran ang paglabay-labay kan mga motoristang abaada. Garo ang paghuna mo kulang na maray sa pansin. Kunig wa ko ta lamang nin mekanismo. Sabi ko na nga ni ibugta kanindo ang mga ordinansa nindo nin reporting mechanism. Arugun ta ang Amerika, arugun ta ang Japan. Ang mga local ordinances duman manoy rayan, igwan nin reporting mechanism. Sa Amerika, pag ang sarong lokalidad, halimbawa may pasaway dyan, matik, re-report tulos yan kang neighborhood. Madali un madakop baski duman sa Japan. Iyo man. Halimbawa, baga nga dyan nga sa Gabawan, may nahiling nga akong nagpapasad-pasad na motor na kung baga ang tambucho abaan ng nagkukurar at biyo. Ay, pipicturan ko, iaapod ko tulos duman sa 911 or bagaman sa PSO. O, bahala na ka mo magtumaraksyon. Dako po nindo yan o dahi, bahala ka mo. Basta ako, ginibo ko naman ang sakuyang social responsibility bilang sarong syudadano na iyan dapat nindong hulihon. Araw ko taga yan. Pero kung totoo, nakakurit ka mo ng resolusyon or bagaman ordinansa, but when it comes to implementing it and imposing the penalties, dahi man kinangyayari, o bayai na, puro sa naman hangaw. Kaya congratulations ha kay Governor Patrick Alain Azanza. Kandi urag katabi gob. Sana iguamang kandig di sa Legazpi, iguamang digdi sa Albay, dyan sa Sorsogon, sa Camarines Sur, pati na po sa Camarines Norte, and lalo na sa Islang Probinsya kan Masbate. Aram taman baga kung nataan Islang Probinsya kan Masbate, it's manifest and everybody's, public knowledge. Nadigdi po sa anum na probinsyas kan Kabikulan, solamente ang Islang Probinsya kan Catanduanes ang pinakapubre. Nata, simple man sana po ang rason. Ang mayormenting dahilan since the early part kang dekada 80, 90, hasta po sa presente. Grabing pamumulitika dyan sa Islang Probinsya kan Catanduanes kan Masbate. Kaya abay pa, baana. Ultimo paglaog mo duman sana sa pantalan hanggang sa makalaog ka kan kasentruan kan Masbate. Kung ano ang itsura kan dedikado 80-90, iyo pa man giraray. Ultimo tubig, problema. Pati na ang kuryente, problema. Samantalang si mga opisyalos dyan, mga local government officials, poon sa gobernador, sa mga kongresista. O ilinga, si saan mga kongresista sa Catanduanes, sa Masbate. Sarong pamilya man sana baga. Pamilya ko. Diba? Napansin nindo, hanggang sa ngunyan, debi ako mo nagkakagrimata. Ang kausakan problema dyan sa Catanduanes na naman. Ang kausakan pinakadakulang problema dyan sa Islang Masbate. Sulamente ang politika. Di kaya ka mo tatao magmaan, di kaya tatao ka mo magpili kan mga talagang tunay na lideres. Itong typical na matabang sa Indo. Itong maiaambag bakong maiaambug. Param na ako Manoy Ryan, bad malabihan naman ako. Pero bago yan, siyempre pa, may pagganahon muna kita Manoy Ryan, pumili ka naman digdi Noy sa mga nagdadalan digdi sa FB Live. O yaon sa linyada kan mga nagdadalan ta, si Manoy Emmy Abundabahoy, kan Barangay 27, Victory Village South. Yaon man si Aringo Devora, asin mga pag-iriba dyan sa Barangay 68, San Francisco. Makinyana Ludovici Evelyn, Marinaga Mantabi, Debs. And then si Evelyn. Eden Daria, good morning. Siyempre, dahil man mapahuri ang pinakamagayon dyan sa Tanchuling Hospital. Unica Gracia Ihan. O, yaon na naman si Manay Marlene Jansson. Manay Marlene, Marina Agatabi. Salamat man kapag ipagsamayan mo ngunyan na amay na pagkaaga dyan sa San Andres, Santo Domingo. Pakipili mo na Manoy Ryan, kumbaga si Isay ang manggagana na naman in gift pack halipo sa Universal Canning Incorporated. And may kagibukan Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, and Atami Sardines. Oo nina, ikinurit na ni Manoy Ryan Salcedo ang saro pa sa maswerteng ng gana. Basta everyday may manggagana niya hanggang Disyembre na ini, eh napagparapaalo yun pa. Maswertihon ka, liwat. Anong ka? Baka nang ka, di ba nang kananoy? Sigurado ka? Sige. Ludovice Makinyana Evelyn. Ayan si Manay Evelyn Ludovice Makinyana. Oh, sa wakas, nanggana ka man giraray tabi, Manay Evelyn. Pasyar ka na lang tabi, digdi sa istasyon, claim ang premyo mo. Mati. Day ng haloy na araputan, basta importante, dumigdi ka. O yan ang masasabi ko. Pagtambara mo pa sana dyan sa gateway, pagsabi mong, sir, nanggana po ako. Oh, uli na! Sa pangarap po ni Manoy Raya na tuturkisan na naman ni Manoy Joko Diaz. Diwatin po sa inyong amigo sa radyo, si Papa Rod Rod Perez. Salamat tunon. Maray na pagkaaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.